OTM on Cloud Radio.

and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: pampasyal po ito. At kung relate ka kung masakit kumalaw,
1: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Eskalan, eskalan, eskalan.
0: Mag-eskalan! Tulog magpa-disappear ng arthritis pain
1: with long-lasting relief after 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag wala.
2: Unilab quality yan.
3: Naproxen sodium is the generic name of Escalade. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Ang batang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. This is Cloud News. Sabay po tayo mapapakinggan sa Cloud Radio, Found FM at PR98.9 FM. Ako po ang inlingkod, Rod Michael Adalid. At narito na ang mga pinakamalaki at pinakamatinding issue na kalab sa ating news team ngayong Sabado, ika-26 na Setyembre, taong 2026. Sa ating mga pangunahing balita, Discord ban inalis na matapos ang matagumpay na negosasyon sa pagitan ng DICT at ng Discord, ang kontrobersyal na ban sa platform, opisyal ng binawi. Barangay at SK elections na dapat sana sa Nobyembre 2, iuurong na sa 2028 matapos na pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Gymnastic superstar Carlos Yulo, formal nang minakasan ang 5 araw na paghihintay sa mangsa matapos sukitin ang kauna-unahan din pa medalya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Filipina tennis ace Alex Ayala pumasok sa 3 oras sa dramatic battle laban kay Tatiana Porozova sa Russia sa Singapore Tennis Open. OPM folk pop band na Ben and Ben ipinagdiriwan ang kailang 9 na taon sa musika sa pamamagitan ng bagong anthology na 9. At sa happy news, kilalaning Japanese yakitori chain na Torikotsu mabubukas na ng kailang kauna-unang sangay sa BGC na iyong Oktubre.
1: Live from Caesar Studios, this is Cloud News. Now, here's Kia.
0: Magsimula tayo sa balitaan, tinututukan ng milyon-bilyong Pilipinong gamers, students at remote workers nito mga nakaraang aral. Opisyal nang inalis ng Department of Information and Communications Technology or DICT ang ipinataw na ban laban sa messaging at community platform na Discord. Matapos ang sinasabing successful negotiations sa pamagitan ng magkabilang panig. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, napresenta ang pamunuan ng Discord na mga konkretong commitment upang tugunan ang mga seryosong alalahanin ng pamahalaan hingin sa nihilistic violent extremism, online grooming at radicalization ng kabataang Pilipino. Kung matatandaan, dito Miyerkules lamang nang maglabas ng hiling ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC sa National Telecommunications Commission na i-block ang Discord sa bansa matapos umanong mabigo ang kumpanya na maglagay ng localized presence o resident agent sa Pilipinas. Subalit, ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, nakasundo na ng 2 panig na magtulungan upang matukoy at mabantayan ang mga masamang elemento na gumagamit ng platform para sa illegal activities. Paliwanag ni Paraiso na uunawaan ang pamahalaan ang epekto nito sa higit 15,000 Filipino freelancers, virtual assistants at mag-aaral na gumagamit ng Discord araw-araw. Subalit, binigyan diin na nananatiling pangunahing pawiwidan ng gobyerno ang online safety ng mga kabataan. Pumunta naman tayo sa politika at sa papatuloy natin sa usapin sa Senado, bigyan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang kamakailan desisyon ng impeachment court hingin sa voting threshold para sa conviction ay hindi kahulugan na magiging pinal na hato sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Pulilinin ni Gatchalian na ang 23 boto o 2/3 vote requirement na nakasaad sa likang batas ay mananatili. Ang naging katanungan lamang umano sa korte ay kung paano bibilangin ang kabuuan ng miyembro ng Senado kung may ilang senador na hindi makakapagpartisipa dahil sa mga legal at pisikal na balakid. Maaala lang muong Miyerkules, bumoto ang 13 senador, pabor sa panukalang ang all members of the Senate ay tumutukoy lamang sa mga senador na capable of participating. Sa Samantala, sa usapin pabansa pa rin, binisita at formal na naisumite sa Malacanang ang panukalang batas na nanakalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal na barangay at siguriyang kabataan at ipagpagliban muna ang natatakdang sana November 2026 barangay at SK elections patungong taong 2028. Kinansila ng Commissioner Elections o COMELEC ang mga aktibidad na may kaugnayan sa halalan sa barangay at siguriyang kabataan matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang panukalang batas na napapaliban sa alalan sa Nobyembre 2. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kabilang sa mga kinansilang aktibidad ang umano'y pag-aain ng mga sertipiko ng kandidatura na umano'y mula sa September 28 hanggang October 5. Inalis na rin ang pagbabawal sa mga serbisyong panglipunan at mga gawain pampubliko. Ilagdaan ni Marcos noong Webes ang Republic Act No. 12326 na natatakda ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK sa 5 taon at muli tinakda ang halalan sa Nobyembre 13 taong 2028. Pumunta naman tayo sa mga balita mula sa mga lalawigan, particular na sa lungsod ng Antipolo, kung saan nag-viral at nagdulot ng malaking galit sa pampubliko ang isang kaso ng road rage at pananakit sa isang musmos na bata. Nasampahan na iyon ang patong-patong na reklamo sa prosecutor's office ang isang lalaking rider at ang kaniyang babaeng angkas matapos silang mambato ng tricycle at manakit ng 8 taong gulang na bata sa kahabaan ng ML Quezon Extension sa Barangay Dalig, Antipolo City. Ayon sa salaysay ng ina ng biktima na si Annalyn Flores, bandang hapon noong Lunes, September 21, pauwi na sila ng kanyang 8-year-old na anak mula sa bumiling buko juice na makaharang sa pintuan ng nakapilang tricycle ang motor ng suspect. Nagsimula ang away na magalang na nakiusap ang bata sa rider na makaraan sila. Ngunit arugante at pasigaw umano itong sumagot nang naging dahilan na pagtatalo ng ina at ng rider. Laking gulat na lamang ng mag-ina nang sumakay na sila ng tricycle dahil sinundan sila ng rider at ng angkas nito habang paulit-ulit silang pinagmumura. Nang hindi bumaba ang ina, biglang binato ng rider at angkas nito na matigas ng bagay ang loob ng tricycle. Kung saan tumaman ito ng malakas sa ulo ng bata bago matunawa at mabilis tumakas ang mga suspect. Dahil sa matinding sugat sa ulo, kinakailangan ng pangtahiin sa ospital ng bata at sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito nakapasok sa paaralan dahil sa trauma at pinsala. Ayon kay Police Captain Carlo Tamundong, PCP 2 Commander ng Antipolo Police, nag-abiso umano ang dalawang suspect na susuko noong Martes, subalit hindi na lumutang ang mga ito dahil dito, or na nang hinaanin ng pulisya ang mga kasong physical abuse in relation to RA 67610 o Child Abuse Law, violation of RA 10054 o Motorcycle Helmet Act, at dahil napatunayang walang lisensya ng rider, isinama rin ang paglabag sa Republic Act 4136. Nananawagan ang pulisya sa suspects na harapin ang kailang ginagawang krimen. At ngayon, pumunta tayo sa ating tapok na balitang pampalakasan na iyong hapon, isang magsaysayang tagumpay na napainit sa damdamin ng mga Pilipino saan man sa mundo. Carlos Edriel Yulo, muli naghari matapos ang 5 makahabang araw na pag-aabang at paghihintay ng buong bansa. Formal na pumatok ang kauna-una ng gitong medalya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Salamat sa walang kapantay na husay at ating 2 beses na Olympic gold medalist. Ginanap ang magsaysayang floor exercise finals nitong Webes sa prestigyosong Nagoya General Gymnasium sa Japan. Sa gitna ng mataas na andas ng kompetisyon at pressure mula sa pinakamagaling na gymnast sa buong kontinente ng Asia, ipinamalas ng 26-year-old gymnastics superstar ang isang pristine at napakalinis na routine. Pang-apat sa rotation si Yulo sa finals sa kaniyang pag-apag sa mat, agad niyang kinuha ang atensyon ng mga hurado at na manunood sa pamagitan ng kanyang mga nataas tumbling passes, perpektong landings at napakatipan na execution. Nagtala si Kaloy na impresibong 14.4666 points mula sa kanyang 5.7 difficulty rating na marka na naging napakataas na pamantayan at hindi na kanyang abuti ng iba't ibang pumasok sa finals. Ang kanya pinakamalapit na naging banta sa gold medal ay ang huling performance bilat Karimi ng Kazakhstan, bagamat nagtala na rin si Karimi ng kaparehong 5.7 difficulty score. Kinakailangan nito magkukwento sa silver medal matapos magtala ng 14,600 points. 6% lamang ang layo sa marka ni Yulo. Nakuha naman ang bet ng host nation Japan na si Shoma Tsukiyama ang bronze medal ng puntos na 14.566 points mula sa 5.60% difficulty rating. Sa tagumpay na ito sa Nagoya, forma na nakumpleto ni Carlos Yulo ang tinatawag na Career Grand Slam o ang buong koleksyon na pinakakadakilang medalya sa larangan ng gymnastics. Ang Asian Games Bowl na ito ay huling kulang sa kanyang makulay na resume. Isang koleksyon na naglalaman na ng 2 gitong medalya mula sa 2024 Paris Olympics, 3 World Championship titles at 9 sa Southeast Asian Games gold medals. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang kahangahangang ipinakitang laban ng kanyang nakakabatang kapatid na si Carl Ildril Yulo sa kaparehong floor exercise event. Nagpakita ang 18-year-old na nakakabatang Yulo na matinding potensyal na magtala ito ng 12.233 points mula sa 5.3 difficulty store upang matapos sa napakagandang 7th place sa buong Asia. Isang malina na patunay na mananatiling maliwanag ang hinaharap ng Philippine Gymnastics sa mga susunod pang taon. Ngunit mga kaskama, hindi pa ito matatapos ang kampanya ni Kaloy sa Japan. Target na yon ang ating pamansang bida na mag-uwi ng 2 medalya sa kanyang pagsabak sa vault at parallel bars finals kung saan paborito ni siya manguna. Matapos ang paghihintay Pascal na ng gito sa Pilipinas sa 26 Asian Games, buong bansa ang nakatutok at umaasa na papatuloy ang golden streak ni Carlos Yulo. Isang malaking pagsaludo sa ating pamansang bayani sa larangan ng palakas. Samantala, Carlos Yulo ay nakapatali ng 2 gold medal sa vault bars finals. Samantala, nasa 4th na pwesto si Carlos Yulo sa parallel bars finals. Sa ating pagbabalik, Alex Iyala pumasok sa 3 oras na iconic marathon battle sa Singapore Tennis Open. Sa ating showbiz news, OPM band na Bed and Ben ilabas ang anthology album ng 9 para sa kanilang ika-siyam na taon. At sa happy news, sikat na Japanese na Kitori chain na Torikotsu mabubukas na ng kauna-unang branch sa BGC. Ang lahat niya rin iba pa sa pagbabalik ng Cloud News.

0: umagang on the go, kabaw, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking bamaskong handog para sa inyo, mga kabaw mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan! Mga awiting nagbibigay kulay sa ating nakaraan.
2: Ganyan pala ang umiibig.
0: Mga melodiyang nagpahayag ng ating mga damdamin at kultura.
3: Ang pusong wakas sa pagmamahal.
0: Samahan kami sa isang gabi na pag-alaala, pagmamahal at puro musikang Pinoy. Mapapakinggan ang mga klasikong kundiman, harana at iba pang paboritong awiting Pinoy na tatago sa iyong puso.
4: Ako po ang inyong kajaming, si Jared Moreno sa unang party po.
5: At ang inyong lingkod, Miss Charmaine Cristina.

0: FM und Klang Radio.
1: Nagbabalik po ang Cloud News. Ilinaw ng Department of Information and Communications Technology at ng Kamara na kailanman ay hindi naglabas ng opisyal ng summons of order ang mababang kapulungan para personal humarap si Meta Chief Executive Officer Mark Zuckerberg sa plenaryo. Sa ginanap na House Budget Deliberations, ipanliwanag ng DICT Budget Sponsor Representative Brian Polio Manzares na nakakaroon lamang na miscommunication sa mga naunang pahayag hingga sa usapin ng online safety at sa AI safeguards. Kaugnay nito, ibinahagi rin ni Lamansares ang matagumpay na operasyon ng NBI at CICC sa General Mariano Alvarez Cavite, kung saan na-intervene ang 15 taong gulan na estudyante na umano'y kabilang sa isang online group na napaplano sa mass school shootings. Magandang balita para sa itong mga kababayang OFWs at seafarers. Pauwi na sa Pilipinas at 21 Pilipinong seafarers na nakaligtas matapos masangkot sa sakal-salpukan ng 2 barko sa Singapore Strait itong nakaraang September 17. Ayon kay Department of Migrant Workers or DNW Secretary Hans Leo Cagdac, ligtas at walang anumang sugat ang ating mga kababayan na lalunan ng Panama Flag Bulk Carrier Vessel na First Margo na makasalpukan nito ang Chinese fishing vessel na Lu Qin Yuan Yu 108. Inihayag ni Secretary Cagdac sa isang panayam na pamantayan pamamaraan o standard procedure ang papapauwi sa ating mga seafarers matapos ang isang stress maritime incident upang makapiling muna ang kailang mga pamilya at makasalang sa kinakailangan medical examinations, briefings at psychological debriefing. Paliwanag pa ng kalihim, agad na nakipag-ugnayan ang DFW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Licensed Manning Agency na barko sa gobyerno ng Singapore at sa Philippine Embassy sa Singapore. Ang ship owner at manning agency mismo ang sasagot sa lahat ng gastusin sa repatriation at medical assistance ng ating mga kaubayan. Samantala, muli ipinaalala ng DMW sa mga ship owners at manning agencies na mahigpit na sundin ang mga babala ng pamahalaan laban sa pagpapadala ng mga Pilipinong seafarers sa mga lugar na ideklarang warlike zones at high-risk areas tulad ng Northern Black Sea at Strait of Hormuz upang matiyak ang kaligtasan ang ating mga bagong bayani. Pumunta naman tayo sa pinakabagong kaganapan sa balitang pangdaigdig. Unang balita mula sa Estados Unidos. Inatasan ng U.S. Federal Judge ang White House na agad na ibinalik ang press credentials at access na mamamahayag mula sa CNN, MS Now at Politico matapos silang harangan sa papasok ng White House ng Trump administration. Maaalalang hinarang ni U.S. President Donald Trump ang mga nasabing media outlets bilang parusa sa papapakalat umano na tinawag niyang fake news. Subalit sinilalap pa sa decision ni U.S. Federal Judge Timothy Kelly pabor sa porma na petisyon ng CNN, MS Now at Politico, isinaad ng korte na ang pagbawi sa press passes na mamamahayag ay tahasan wabag sa kanilang constitutional due process rights at First Amendment rights sa ilalim na saligang batas ng Amerika. Inayag ng judge na bago alisan ang karapatan ng sino man sa pamahalahan, kinakailangan bigyan muna sila ng sapat na abiso at pagkakataong may pagtanggol ang kailang panig. Naganap ang kontrobersya sa gitna ng bumababang approval ratings ng administrasyon at nagpapatuloy ng hidwaan sa gitnang silangan. Samantalang mula naman sa France, isang malaking archaeological breakthrough ang maganap matapos patuklasan ang isang sinaunang pader sa ilalim ng lungsod ng Paris na sinasabing posibleng mapatunay sa eksaktong pinagmulan ng sikat ng lungsod. Ang higit kumulang 20 metro pader na gawa sa bato at kahoy ay nagmula pa sa Gallo-Roman period. Patuklasan ito ang init sa ilalim ng isang ospital sa Ilha de la Cité, malapit sa sikat na Notre Dame Cathedral. Ayon sa Ministry of Culture ng France, ang pader ay pinaniniwalang bahagi ng ramparts o depensa ng lumang lungsod ng Lutetia, ang sinaunang pangalan ng Paris na itinayo ng Gallic Parisi tribe noong Iron Age. Ayon kay French Culture Minister Catherine Pegard, isa ito sa pinakamahalagang labi na tuklasan sa kasaysayan ng lungsod sa pamamagitan ng carbon dating technology. Ang mga bakas ng sulong sa pader ay humahagip sa taong 10 hanggang 20,000 BC na tumutugma sa pamusong saraysay ni Julius Caesar sa kanilang Gallic Wars, kung saan sinunog ng mga Gauls ang kanilang bayan bago ang Battle of Lutetia doong 52 BC.

sa ating sports news. Isang nakapatinding tatlong oras na tapatan ang naging paglalabay ng ating Pilipina tennis sensation na si Alex Iyala sa Singapore Tennis Open. Tumana sa isang heartbreaking upset loss ang ating pambato sa kamay ng Russian player na si Tatiana Prozorova sa round of 16 na ginanap sa punong-punong OCBC Arena nitong Webes ng gabi. Bumangon mula sa pagkatalo sa unang set ang 22-year-old Russian na si Prozorova upang makuha panalo sa score ng 4-6, 7-5, 6-3. Ito na ang tinutuloy na pinakamalaking panalo sa buong karera ni Prozorova na pumasok sa tournament yung binang rank number 180 sa buong mundo at wala pang nakatalong manlaro sa top 40 bago ang laban na ito. Nagsimula na napakanda ang laro para kay Iyala na pumasok sa torneo bilang third seed at nakuha agad ang suporta ng jam-packed crowd sa Singapore bagamat humarap sa maagang 3-1 deficit sa unang set. Nahanap ni Iyala ang kanyang ritmo at nanalo ng apat na sunod. Na games upang makuha ang 5-3 lead. Ngunit ang totoong disitensyon at drama ay naganap sa magsaysayan 10 game ng unang set, isang warm attrition at nakakaroon ng 8 deuces. Sa gitna ng matinding init at pagod kung saan ay salba ni Prozorova ang 6 na set points at nagawa pa nitong mag-push up sa gitna ng court sa isang break sa laro. Nanatiling matatag si Iyala sa pamagitan ng isang napapakalatas ng forehand volley at kasunod na blistering serve sa kanyang ikat-pitong set point. Nasipit ni Iyala ang unang set sa score na 6-4. Kumasa sa ikalawang set, si Iyala may matinding momentum at umbati sa 4-2 lead. Ngunit, hindi pumatag ang Russian player. Makabawi si Prozorova sa pamagitan ng isang crucial hold at nabreak si Iyala to love upang matablas sa set sa 4-4. Sa ikalabing dalawang game, habang sinusubukan ni Iyala na ipuwersa isang tiebreak, napakawala si Prozorova sa dalawang sunod-sunod na forehand winners upang agawin ang ikalawang set 7-5. Sa deciding third set, naging nakapagdikit ng laban hanggang sa matablas sa 3-3. Ang turning point na buong match ay naganap sa marathon 7th game kung saan nakaroon si Iyala ng 4 na pagkatao ang buzzer break point kung hindi ito na-convert. Gumawa si Prozorova ng dalawang sunod-sunod na forehand volleys at isang ace upang hawakan ang kanyang serye sa ang kanyang serve sa 4-3 bago tuluyan duminahin ang huling dalawang games para tapusin nila hindi man pinalad sa Singapore. Diretso agad ang focus ng ating Pilipina tennis pride sa kanyang sunod-sunod na malaking hamon ang 2026 Asian Games Japan kung saan pilit niyang haabulin ang medalya para sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ng tanyag na OPM folk pop band na Ben & Ben ang kanyang ikasyam na anibersaryo sa industriya ng musika sa pamamagitan ng paglalabas ng isang napaka-espesyal na anthology album. Na pinamagatang 9. Ayon sa grupo, ang album na ito ay ang kanilang paraan ng pagparangal sa mga memorya, karanasan at musika na humubog sa kanila bilang isang band sa loob ng halos isang dekada. Tampok dito ang siyam na kanta na naglarawan ng mga mahalagang yugto ng kanilang buhay. Ayon sa lead vocalist at acoustic guitarist na si Paolo Benjamin, ang konsepto ng Reimagine sa kanilang mga lumang kanta ay ang papahintulot sa kanilang musika na lumaki kasama nila. Aniya, hindi biro ang mga karanasan humubog sa kanila sa nakalipas na siyam na taon, pareho ang mga naaliwalas at madilim na yugto. Kaya naman, nagkaroon sila ng matinding pagnanais na i-update ang kanilang mga paboritong awitin gamit ang mas malalim at mas nuanced na pananaw noong na yung taong 2026. Kabilang sa mga tampok na kanta sa album ay ang reimagined version na Maybe the Night. Maalalang ito ang pinakaunang awitin na sama-samang inayos na ilikha na siyam na miyembro mula upisa hanggang dulo sa attic
ni Jam Villanueva noong taong 2017. Matapos ang siyam na taon, ang bagong version ng Maybe the Night ay masasabing pagbabalik sa kanilang pinagulan at patunay sa kanilang paglago bilang mga musikero. Bukod sa mga naisaayos na lumang awitin, naglalaman din ang anthology album ng isang panibagong kanta na pinamagatang Halinawa. Isang positibong awitin na masisilbing tulay patungo sa makasunod, sunod-sunod na kabanata ng banda. May magandang balita rin ang Beren Men para sa mga kolektor at music lovers. Inanunsyo rin ang banda na maglabas sila ng CD at vinyl editions na kanilang may pagmamalaking 2019 debut album na Limasawa Street. Sa kasalukuyan, may halos 8 milyong monthly listeners ang Beren Men sa Spotify. Nagsasanay at naghahangda rin na rin ang siyam na miyembro para sa kanilang inaabangan major concert. Ang Sarangola The Concert na gaganapin na yung ikalawang araw ng Oktubre sa Smart Araneta Coliseum. Isang malaking pagbati sa Beren-Beren sa kanilang ikasyam na taon. At para naman sa ating happy news ng hapon para sa ating mga foodies at mahilig sa authentic Japanese cuisine. Mabubukas na ngayong dati na Oktubre 12 ang kauna-unang Philippine branch na singkat na Japanese Yakitori chain na Torikizoku sa Serendena, Bonifacio, Globo City. Itinatag sa Osaka, Japan noong taong 1985, ang Torikizoku ay lumago at mayroon ng higit 6,600 na restaurant sa buong Japan. Ngayon, forma na silang napalawak sa Southeast Asia sa ilay ng kanilang global Yakitori family. Ang bagong sanay ng Serenda GBGC ay matatambog ng kanilang sikat na freshly grilled chicken skewers na inihanda to order. Kasama ang iba pang authentic Japanese side dishes at izakaya style casual dining experience kung saan pwede mag-enjoy, kumain at magkwentuhan ka ang mga magkakaibigan at pamilya. Pinabagaan na sa kanilang grand opening, nagsimula na ng downtown sa paligid ng Serendra, tampok ang mga cute installations ng kanilang opisyal na dilaw na mascot na si Toriki. Sis na inspirasyon ng kulturang Hapon at Pilipino na umiilaw pa tuwing gabi. Meron din QR codes sa mga installations na pwedeng iscan ng mga bisita upang makakuha ng impormasyon hinggil sa pa-promos at reservations para sa opening day. Kabilang din sa Philippine launch ng kailang local campaign na Toriki Tayo, isang paanyaya sa mga Pilipino na magtitipon-tipon at pagsasalo-salo sa masarap na pagkain. Kaya naman, para sa ating mga kababayan sa Big South Authentic Japanese Food Cube, masarap na pagkain. Kaya naman, para sa ating mga kababayan sa Big South Authentic Japanese Food Cube,

This show was a pre-recorded program and was done before the actual scheduled broadcast. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. This is Cloud News. Sabay po tayong mapapakinggan sa Cloud Radio, Pound FM at PR98.9 FM. Ako po ang inlingkod, Rod Michael Adalid. At narito na ang mga pinakamalaki at pinakmatinding issue na kalap sa ating news team ngayong Sabado, ika-26 na Setyembre, taong 2026. Sa ating mga pangunahing balita, Discord ban inalis na matapos ang matagumpay na negosasyon sa pagitan ng DICT at ng Discord. Ang kontrobersyal na ban sa platform, opisyal ng binawi. Barangay at SK elections na dapat sana sa Nobyembre 2, iuurong na sa 2028 matapos na pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Gymnastics superstar Carlos Yulo, formal nang minakasan ang 5 araw na paghihintayin sa bansa matapos sukitin ang kauna-unahan dito ang medalya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Filipina tennis ace Alex Ayala pumasok sa 3 oras sa dramatic battle laban kay Tatiana Porosova sa Russia sa Singapore Tennis Open. OPM folk pop band na Ben and Ben ipinagdiriwan ang kailang 9 na taon sa musika sa pamamagitan ng bagong anthology na 9. At sa happy news, kilalaning Japanese yakitori chain na Torikotsu mabubukas na nakailang kauna-unahang sangay sa BGC na iyong Oktubre. Live from Caesar Studios, this is Cloud News. Now, here's Kia. Magsimula tayo sa balitaan, tinututukan ng milyon-bilyong Pilipinong gamers, students at remote workers nito mga nakaraang aral. Opisyal nang inalis ng Department of Information and Communications Technology or DICT ang ipinataw na ban laban sa messaging at community platform na Discord. Matapos ang sinasabing successful negotiations sa pamagitan ng magkabilang panig. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, napresenta ang pamunuan ng Discord na mga konkretong commitment upang tugunan ang mga seryosong alalahanin na pamahalaan hinggil sa nihilistic violent extremism, online grooming at radicalization ng kabataang Pilipino. Kung matatandaan, dito Miyerkules lamang nang maglabas ng hiling ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC sa National Telecommunications Commission na i-block ang Discord sa bansa matapos umanong mabigo ang kumpanya na maglagay ng localized presence o resident agent sa Pilipinas. Subalit, ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, nakasundo na ng 2 panig na magtulungan upang matukoy at mabantayan ang mga masamang elemento na gumagamit ng platform para sa illegal activities. Paliwanag ni Paraiso, nauunawaan ang pamahalaan ang epekto nito sa higit 15,000 Filipino freelancers, virtual assistants at mag-aaral na gumagamit ng Discord araw-araw. Subalit, binigyan diin na nananatiling pangunahing pawiwidan ng gobyerno ang online safety ng kamakabataan. Pumunta naman tayo sa politika at sa papatuloy natin sa usapin sa Senado. Bigyan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang kamakailan desisyon ng impeachment court hingga sa voting threshold para sa conviction ay hindi kahulugan na magiging pinal na hato sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ulilinin niya ni Gatchalian na ang 23 boto o 2/3 vote requirement na nakasaad sa likang batas ay mananatili. Ang naging katanungan lamang umano sa korte ay kung paano bibilangin ang kabuuan ng miyembro ng Senado kung may ilang senador na hindi makakapag-partisipa dahil sa mga legal at pisikal na balakid. Maaala lang muong Miyerkules, bumoto ang 13 senador, pabor sa panukalang ang all members of the Senate ay tumutukoy lamang sa mga senador
na capable of participating. Samantala, sa usaping pabansa pa rin, binisita at formal na naisumite sa Malacanang ang panungkalang batas na nanakalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal na barangay at saguriang kabataan at ipagpagliban muna ang natatakdang sana November 2026 barangay at SK elections patungong taong 2028. Kinansila ng Commission on Elections o COMELEC ang mga aktibidad na may kaugnayan sa halalan sa barangay at saguriang kabataan matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang panukalang batas na napapaliban sa alalan sa Nobyembre 2. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kabilang sa mga kinansilang aktibidad ang umano'y pag-aain ng mga sertipiko ng kandidatura na umano'y mula sa September 28 hanggang October 5. Inalis na rin ang pagbabawal sa mga serbisyong panglipunan at mga gawain pampubliko. Ilagdaan ni Marcos noong Webes ang Republic Act No. 12326 na natatakda ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK sa 5 taon at muli tinakda ang halalan sa Nobyembre 13 taong 2028. Pumunta naman tayo sa mga balita mula sa malalawigan, particular na sa lusod ng Antipolo, kung saan nag-viral at nagdulot ng malaking galit sa pampubliko ang isang kaso ng road rage at pananakit sa isang musmos na bata. Nasampahan na ngayon ang patong-patong na reklamo sa prosecutor's office ang isang lalaking rider at ang kaniyang babaeng angkas matapos silang mambato ng tricycle at manakit ng 8 taong gulan na bata sa kahabaan ng ML Quezon Extension sa Barangay Dalig, Antipolo City. Ayon sa salaysay ng ina ng biktima na si Annalyn Flores, bandang hapon noong Lunes, September 21, pauwi na sila ng kanyang 8-year-old na anak mula sa umiling buko juice na makaharang sa pintuan ng nakapilang tricycle ang motor ng suspect. Nagsimula ang away ng magalang na nakiusap ang bata sa rider na makaraan sila. Ngunit arugante at pasigaw umano itong sumagot nang naging dahilan na pagtatalo ng ina at ng rider. Laking gulat na lamang ng mga ina nang sumakay na sila ng tricycle dahil sinundan sila ng rider at ng angkas nito habang paulit-ulit silang pinagmumura. Nang hindi bumaba ang ina, biglang binato ng rider at angkas nito na matigas ng bagay ang loob ng tricycle. Kung saan tumaman ito ng malakas sa ulo ng bata bago matunawa at mabilis tumakas ang mga suspect. Dahil sa matinding sugat sa ulo, kinakailangan ng pangtahiin sa ospital ng bata at sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito nakapasok sa paaralan dahil sa trauma at pinsala. Ayon kay Police Captain Carlo Tamundong, PCP 2 Commander ng Antipolo Police, nag-abiso umano ang 2 suspect na susuko noong Martes, subalit hindi na lumutang ang mga ito dahil dito, or na nang hinaanin ng pulisya ang mga kasong physical abuse in relation to RA 67610 o Child Abuse Law, violation of RA 10054 or Motorcycle Helmet Act, at dahil napatunayang walang lisensya ng rider, isinama rin ang paglabag sa Republic Act 4136. Nananawagan ang pulisya sa suspects na harapin ang kanilang ginagawang krimen. At ngayon, pumunta tayo sa ating tapok na balitang pampalakasan na yung hapon, isang magsaysayang tagumpay na napainit sa damdamin ng mga Pilipino saan man sa mundo. Carlos Edriel Yulo muli naghari matapos ang 5 makahabang araw na pag-aabang at paghihintay ng buong bansa. Puwede na pumatok ang kaunaw ng gito medalya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Salamat sa walang kapantay na husay at ating 2 beses na Olympic gold medalist. Ginanap ang magsaysayang floor exercise finals nitong Webes sa prestigyosong Nagoya General Gymnasium sa Japan. Sa gitna ng mataas na andas ng kompetisyon at pressure mula sa pinakamagaling na gymnast sa buong kontinente ng Asia, ipinamalas ng 26-year-old gymnastic superstar ang isang pristine at napakalinis na routine. Pang-apat sa rotation si Yulo sa finals sa kaniyang pag-apag sa mat, agad niyang kinuha ang atensyon ng mga hurado at na manonood sa pamamagitan ng kanyang mga natataas tumbling passes, perpektong landings at napakatipid na execution. Nagtala si Caloy na impresibong 14 for 66.66 points
mula sa kanyang 5.7 difficulty rating. Nang marka na naging napakataas na pamantayan at hindi na kanyang abuti ng iba't ibang pumasok sa finals. Ang kanyang pinakamalapit na naging banda sa gold medal ay ang huling performance bilat Karimi ng Kazakhstan, bagamat nagtala na rin si Karimi ng kaparehong 5.7 difficulty score. Kinakailangan nitong magkukwento sa silver medal matapos magtala ng 14,600 points. 6% lamang ang layo sa marka ni Yulo. Nakuha naman ang bet ng host nation Japan na si Shoma Tsukiyama ang bronze medal na puntos na 14.566 points mula sa 5.60% difficulty rating. Sa tagumpay na ito sa Nagoya, forma na nakumpleto ni Carlos Yulo ang tinatawag na Career Grand Slam o ang buong koleksyon na pinakakadakilang medalya sa larangan ng gymnastics. Ang Asian Games Bowl na ito ay huling kulang sa kanyang mga kulay na resume. Isang koleksyon na naglalaman na ng 2 gitong medalya mula sa 2024 Paris Olympics, 3 World Championship titles at siyam sa Southeast Asian Games gold medals. Hindi rin natin pwede kalimutan ang kahangahangang ipinakitang laban ng kanyang nakakabatang kapatid na si Carl Ildril Yulo sa kaparehong floor exercise event. Nagpakita ang 18-year-old na nakakabatang Yulo na matinding potensyal na magtala ito ng 12.233 points mula sa 5.3 difficulty store upang matapos sa napakagandang 7th place sa buong Asia. Isang malinaw na patunay na mananatili maliwanag ang hinaharap ng Philippine Gymnastics sa mga susunod pang taon. Ngunit mga kaskama, hindi pa ito matatapos ang kampanya ni Kaloy sa Japan. Target na yon ang ating pamansang bida na mag-uwi ng 2 panggitong medalya sa kanyang pagsabak sa vault at parallel bars finals kung saan paborito ni siya manguna. Matapos ang paghaba paghihintay Pascal na ng gito sa Pilipinas sa 2026 Asian Games, buong bansa ang nakatutok at umaasa na papatuloy ang golden streak ni Carlos Yulo. Isang malaking pagsaludo sa ating pamansang bayani sa larangan ng palakasan. Samantala, Carlos Yulo ay nakapatali ng 2 gold medal sa vault bars finals. Samantala, nasa 4 na pwesto si Carlos Yulo sa parallel bars finals. Sa ating pagbabalik, Alex Iyala pumasok sa 3 oras na iconic marathon battle sa Singapore Tennis Open. Sa ating showbiz news, OPM band na Ben & Ben ilabas ang anthology album ng 9 para sa kanilang ikasyam na taon. At sa happy news, sikat na Japanese na Kitori chain na Torikotsu mabubukas na ng kauna-unang branch sa BGC. Ang lahat niya rin iba pa sa pagbabalik ng Cloud News.

and bubbly for ang cloud news. Ilinaw ng Department of Information and Communications Technology at ng Kamara na kailanman ay hindi naglabas ng opisyal ng summons or order ang mababang kapulungan para personal humarap si Meta Chief Executive Officer Mark Zuckerberg sa plenaryo. Sa ginanap na House Budget Deliberations, ipanliwanag ng DICT Budget Sponsor Representative Brian Polio Manzares na nakakaroon lamang na miscommunication sa mga naunang pahayag hingga sa usapin ng online safety at sa AI safeguards. Kaugnay nito, ibinahagi rin ni Lamansares ang matagumpay na operasyon ng MDI at CICC sa General Mariano Alvarez Cavite, kung saan na-intervene ang 15 taong gulang na estudyante na umano'y kabilang sa isang online group na napaplano sa mass school shootings. Magandang balita para sa itong mga kababayang OFWs at seafarers. Pauwi na sa Pilipinas at 21 Pilipinong seafarers na nakaligtas matapos masangkot sa sakal-salpukan ng 2 barko sa Singapore Strait itong nakaraang September 17. Ayon kay Department of Migrant Workers or DNW Secretary Hans Leo Cagdac, ligtas at walang anumang sugat ang ating mga kababayan na lalunan ng Panama Flag Bulk Carrier Vessel na First Margo na makasalpukan nito ang Chinese fishing vessel na Luqin Yuan Yu 108. Inihayag ni Secretary Cagdac sa isang panayam na pamantayan pamamaraan o standard procedure ang papapauwi sa ating mga seafarers matapos ang isang stress maritime incident upang makapiling muna ang kailang mga pamilya at makasalang sa kinakailangan medical examinations, briefings at psychological debriefing. Paliwanag pa ng kalihim, agad na nakipag-ugnayan ng ang DFW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Licensed Manning Agency na barko sa gobyerno ng Singapore at sa Philippine Embassy sa Singapore. Ang ship owner at manning agency mismo ang sasagot sa lahat ng gastusin sa repatriation at medical assistance ng ating mga kaubayan. Samantala, muli ipinaalala ng DMW sa mga ship owners at manning agencies na mahigpit na sundin ang mga babala ng pamahalaan laban sa pagpapadala ng mga Pilipinong seafarers sa mga lugar na ideklarang warlike zones at high-risk areas tulad ng Northern Black Sea at Strait of Hormuz upang matiyak ang kaligtasan ang ating mga bagong bayani. Pumunta naman tayo sa pinakabagong kaganapan sa balitang pangdaigdig. Unang balita mula sa Estados Unidos. Inatasan ng U.S. Federal Judge ang White House na agad na ibinalik ang press credentials at access na mamamahayag mula sa CNN, MS Now at Politico matapos silang harangan sa papasok ng White House ng Trump administration. Maaalalang hinarang ni U.S. President Donald Trump ang mga nasabing media outlets bilang parusa sa papapakalat umano na tinawag niyang fake news. Subalit sinilalabas sa decision ni U.S. Federal Judge Timothy Kelly pabor sa forma na petisyon ng CNN, MS Now at Politico, isinaad ng korte na ang pagbawi sa press passes na mamamahayag ay tahasan umabag sa kanilang constitutional due process rights at First Amendment rights sa ilalim na saligang batas ng Amerika. Inaiyak ng judge na bago alisan ang karapatan ng sino man sa pamahalaan, kinakailangan bigyan muna sila ng sapat na apiso at pagkakataong may pagtanggol ang kailang panig. Naganap ang kontrobersya sa gitna ng bumababang approval ratings ng administrasyon at nagpapatuloy ng hidwaan sa gitnang silangan. Samantala, mula naman sa France, isang malaking archaeological breakthrough ang maganap matapos patuklasan ang isang sinaunang pader sa ilalim ng lungsod ng Paris na sinasabing posibleng mapatunay sa eksaktong pinagmulan ng sikat ng lungsod. Ang higit kumulang 20 metro pa din na gawa sa bato at kahoy ay nagmula pa sa Gallo-Roman period. Patuklasan ito ang init sa ilalim ng isang ospital sa Ile de la Cité malapit sa sikat na Notre Dame Cathedral. Ayon sa Ministry of Culture ng France, ang pader ay pinaniniwalang bahagi ng ramparts o depensa
ng lumang lungsod ng Lutetia ang sinaunang pangalan ng Paris na itinayo ng Gallic Parisi tribe noong Iron Age. Ayon kay French Culture Minister Catherine Pegard, isa ito sa pinakamahalagang labi na tuklasan sa kasaysayan ng lungsod sa pamamagitan ng carbon dating technology. Ang mga bakas ng sulong sa pader ay humahagip sa taong 10 hanggang 20,000 BC na tumutugma sa pamusong saraysay ni Julius Caesar sa kanilang Gallic Wars, kung saan sinunog ng mga Gauls ang kanilang batay bayan bago ang Battle of Lutetia doong 52 BC.

sa ating sports news. Isa na kapatinding tatlong oras na tapatan ang naging paglalabay ng ating Pilipina tennis sensation na si Alex Iyala sa Singapore Tennis Open. Tumana sa isang heartbreaking upset loss ang ating pambato sa kamay ng Russian player na si Tatiana Prozorova sa round of 16 na ginanap sa punong-punong OCBC Arena nitong Webes ng gabi. Bumangon mula sa pagkatalo sa unang set ang 22-year-old Russian na si Prozorova upang makuha panalo sa score ng 4-6, 7-5, 6-3. Ito na ang tinutuloy na pinakamalaking panalo sa buong karera ni Prozorova na pumasok sa tournament yung binang rank number 180 sa buong mundo at wala pang nakatalong manlaro sa top 40 bago ang laban na ito. Nagsimula na napakanda ang laro para kay Iyala na pumasok sa torneo bilang third seed at nakuha agad ang suporta ng jam-packed crowd sa Singapore bagamat humarap sa maagang 3-1 deficit sa unang set. Nahanap ni Iyala ang kanyang ritmo at nanalo ng apat na sunod-sunod na games upang makuha ang 5-3 lead. Ngunit ang totoong disitensyon at drama ay naganap sa magsaysayan 10 game ng unang set, isang warm-up at attrition at nakakaroon ng 8 deuces. Sa gitna ng matinding init at pagod kung saan ay salba ni Prozorova ang 6 na set points at nagawa pa nitong mag-push up sa gitna ng court sa isang break sa laro. Nanatiling matatag si Iyala sa pamagitan ng isang napapakalagas ng forehand volley at kasunod na blistering serve sa kanyang ikat-pitong set point. Nasipit ni Iyala ang unang set sa score na 6-4. Kumasa sa ikalawang set, si Iyala may matinding momentum at umbati sa 4-2 lead. Ngunit, hindi pumatag ang Russian player. Makabawi si Prozorova sa pamagitan ng isang crucial hold at nabreak si Iyala to love upang matablas sa set sa 4-4. Sa ikalabing dalawang game, habang sinusubukan ni Iyala na ipuwersa isang tiebreak, napakawala si Prozorova sa dalawang sunod-sunod na forehand winners upang agawin ang ikalawang set 7-5. Sa deciding third set, naging nakapagdikit ng laban hanggang sa magtabla sa 3-3. Ang turning point na buong match ay naganap sa marathon 7th game kung saan nakaroon si Iyala ng 4 na pagkatawan pa sa break point kung hindi ito na-convert. Gumawa si Prozorova ng dalawang surut-surut na forehand volleys at isang ace upang hawakan ang kanyang serye sa ang kanyang serve sa 4-3 bago tuloy ang dominahin ang huling dalawang games para tapusin ang laban sa 6-3. Sa kabila ng pagkatalo, sa kanyang unang appearance matapos ang US Open, ipinakita ni Iyala ang kanyang matinding puso at palabang sa espiritu sa kanyang post-match interview. Emotional na sinabi Prozorova na hindi siya nakapaniwala na natalo niya ang isang class player na tulad ni Iyala. Hindi man pinalad sa Singapore, diretso agad ang focus ng ating Pilipina tennis pride sa kanyang sunod-sunod na malaking hamon, ang 2026 Asian Games Japan, kung saan pilit niyang haabulin ang medalya para sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ng tanyag na OPM folk pop band na Ben and Ben ang kanyang ikasyam na anibersaryo sa industriya ng musika sa pamagitan ng paglalabas ng isang napaka-espesyal na anthology album na pinamagatang 9. Ayon sa grupo, ang album na ito ay ang kanilang paraan ng pagparangal sa mga memorya, karanasan at musika na humubog sa kanila bilang isang band sa loob ng halos isang dekada. Tampok dito ang siyam na kanta na naglarawan ng mga pahalagang yugto ng kanilang buhay. Ayon sa lead vocalist at acoustic guitarist na si Paolo Benjamin, ang konsepto ng Reimagine sa kanilang mga lumang kanta ay ang papahintulot sa kanilang musika na lumaki kasama nila. Aniya, hindi biro ang mga karanasan humubog sa kanila sa nakalipas na siyam na taon, pareho ang mga naaliwalas at madilim na yugto. Kaya naman, nagkaroon sila ng matinding pagnanais na i-update ang kanilang mga paboritong awitin gamit ang mas malalim at mas nuanced na pananaw na yung taong 2026. Kabilang sa mga tampok na kanta sa album ay ang reimagined version na Maybe the Night. Maalalang ito ang pinakaunang awitin na sama-samang inayos na ilikha ng siyam na miyembro mula upisa hanggang dulo sa attic ni Jam Villanueva noong taong 2017. Matapos ang siyam na taon, ang bagong version ng Maybe the Night ay magsisibing pagbabalik sa kanilang pinagulan
at patunay sa kanilang paglago bilang mga musikero. Bukod sa mga naisaayos na lumang awitin, naglalaman din ang anthology album ng isang panibagong kanta na pinamagatang Harinawa. Isang positibong awitin na masisilbing tulay patungo sa makasunod, sunod-sunod na kabanata ng banda. May magandang balita rin ang Beren Men para sa mga kolektor at music lovers. Inanunsyo rin ang banda na maglabas sila ng CD at vinyl editions na kanilang may pagmamalaking 2019 debut album na Limasawa Street. Sa kasalukuyan, may halos 8 milyong monthly listeners ang Beren Men sa Spotify. Nagsasanay at naghahangda rin na rin ang siyam na miyembro para sa kanilang inaabangan major concert. Ang Sarangola The Concert na gaganapin na yung ikalawang araw ng Oktubre sa Smart Araneta Coliseum. Isang malaking pagbati sa Beren Men sa kanilang ikasyam na taon. At para naman sa ating happy news ng hapon para sa ating mga foodies at mahilig sa authentic Japanese cuisine. Mabubukas na ngayong dating na Oktubre 12 ang kauna-unang Philippine branch na singkat na Japanese yakitori chain na Torikizoku sa Serendena, Bonifacio, Globo City. Itinatag sa Osaka, Japan noong taong 1985, ang Torikizoku ay lumago at mayroon ng higit 6,600 na restaurant sa buong Japan. Ngayon, forma na silang napalawak sa Southeast Asia sa ilalim ng kanilang global yakitori family. Ang bagong sanay ng Serenda GBGC ay matatambog ng kanilang sikat na freshly grilled chicken skewers na inihanda to order. Kasama ang iba pang authentic Japanese side dishes at izakaya style casual dining experience kung saan pwede mag-enjoy, kumain at magkwentuhan ka ang mga pagkakaibigan at pamilya. Pinabagaan na sa kanilang grand opening, nagsimula na ng countdown sa paligid ng Serendra, tampok ang mga cute installations ng kanilang opisyal na dilaw na mascot na si Toriki. Ang mga visual displays ay napapakita kay Toriki sa iba't ibang poses na inspirasyon ng kulturang Hapon at Pilipino na umiilaw pa tuwing gabi. Meron din QR codes sa mga installations na pwedeng iscan ng mga bisita upang makakuha ng impormasyon hinggil sa pa-promos at reservations para sa opening day. Kabilang din sa Philippine launch ng kailang local campaign na Toriki Tayo, isang paanyaya sa mga Pilipino na magtitipon-tipon ang pagsasalo-salo sa masarap na pagkain. Kaya naman, para sa ating mga kababayan sa Big sa Authentic Japanese Grilled Skewers, makikita-kita tayo sa BGC ngayong Oktubre a 12. At yan po ang kabuuan ng mga malitang aming tinutukan at inanda para sa inyo ngayong Sabado, Setyembre 26, taong 2026. Sana nga nabubuo ng Cloud News, Cross the Line. Ako po si Rod Michael Adalid. Mati nakatutok sa Cloud Radio, Bound FM, BR98.9 FM, at sa Scorelox YouTube channel para sa tuloy-tuloy ng mga kabuluhang balita at impormasyon. Kahit saan, kahit kailan, andito kami, Cloud News. Maraming salamat sa inyong patangkiling, pag-iapot tayong lahat at magandang hapon sa inyong lahat.

Good news, mga Bound Mates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny-presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.

0: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na tumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na tumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na tumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Sa bawat tugtugan, musika at kasiyahan, kasama mo kami lahat. Sa kahit anong problema at kahirapan, we'll make it splash with happiness. This is where everyone belongs, where the music is above the clouds.

0: din na maasa ninyo. Nandito na ang Media Wall.
1: Ayan! We welcome you now sa program at Sheva sa buwan ng September. Late na tayo mag-start. Abang na lang mamaya sa ating next gab kung bakit. Pero bago muna maganda tayo, Iwa, welcome! Eto, tatlo. Una, welcome din natin ang programang Media Watch. Siyempre, welcome po kayo sa ating programang Media Watch. Sana po ako si Kuya Wabwab. Dalawang taon na naghahati na balita ng media sa akin. Pangalawa, may bago tayo welcome na theme song. Yan po ang kantang Invisible by MGK featuring Esther Dean. Abangan na lang mamaya sa ating short talk kung bakit. At pangatlo, i-welcome din natin ang ating bago natin kasama magkakadilit natin ng non-stop balitang media pasang po ninyo buo sa Cloud at Rancho Cavite. We welcome you sa ating mga nakikinig natin, Boundmates, sa Bound FM. Bound lang yan. Ayan, with video communication, shoutout sa inyo. And thank you po sa inyong pag-welcome sa ating programa. So now, tatlo na tayo magkakasama. Kaya patuloy nyo pa kapakinggan ang ating programa sa Cloud Radio, Bound FM, Radio Cavite 1278 at ating mga Polder TV Cut Network sa various times and days. Yan po yung mga sumusunod, ABM Balita 4, BS TV, TNP 24, Reporta, MOC, KSCP, CBN, International News at PBN 24 various times and days. Please check your electronic programming diet at yung mga digital TV boxes or sa website ng kanilang networks kung kailang ipapalabas ang ating MiWatch TV Cut. Random time yan at various times and days, syempre. Ayun. So yan, kasama niyo po ako ang inyong Kuya Wawawaw na naghahati na balitang media na masama po inyo. From now, mga kaibigan, may bago na rin tayong oras ng ating programa. So every Saturday po, every 2 to 4pm na po ating programa, habang training ko naman 3 hanggang 5pm ang ating programa. 2 hours na rin po ang ating programa. Medyo nagawa na rin ako kung bakit 2 oras na po ang programa instead of our usual 1.5 hour. Mamaya pag-usapan natin yan sa ating short thoughts natin mamaya-maya lamang. So ayun, grabe, daming ganap. Ayun. So ano pa, mga kaibigan, ayun, welcome na po kayo sa ating programa, syempre. Tadala nga rin mga dapat nyo nga abangan sa linggong ito. As usual, meron pa tayo mga balitang media masama po ninyo. Syempre, lagi natin kayo update sa ating mga latest updates sa mundo ng media, syempre. Sa ating media news mamaya, pag-uusapan ng different types of media, alamin natin ang iba't ibang uri ng media na lagi natin ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. At mamaya, muli nagbabalik po ang ating Media Watch Polls. Aalamin natin kung ano ang tanong natin mamaya. So abangan po ninyo hanggang dulo kung ano yun ang tanong natin. Nagbabalik syempre. Abangan na lang natin. Plus, meron tayong Media World, mabilis ang balita, Family Watch, and lastly, your happy hour, pampatawa, pampasin yung mga kalokohang at nakatawang moments. Ayun. So abangan po natin yan. Lahat ang yan dito sa ating programa. Okay, without further ado, umpisa na natin ang ating programa sa ating mga nagbabagang latest video updates. Umpisaan po natin mga Mi Watchers. Sa kakatapos lang na Bangsamoro election, nag-cover po ang iba't ibang mga news agency na mga nangyayari at mga kaganapan sa mismong Bangsamoro election coverage. But, mga kaibigan, unlike sa national local elections na kung saan marathon ang coverage, sa Bangsamoro election coverage naman ay hindi na marathon, pero a-update siya syempre oras-oras, syempre. Bukod sa, ayan, so sa Bangsamoro and sa Barangay SK elections, oras-oras lang yung pag-update sa kanila sa iba't ibang news bulletins. Pero kapag national and local elections na, kapag election ng Pangulo or mga senador or mga something, doon ang magkakaroon ng marathon coverage. Ayan. So iba't ibang mga news agencies na po ang nagko-cover ng mismong coverage. Kabilang na po dito ang mismong gobyerno. Ang inyong integrated state media ay nagkaroon ng special coverage para sa mismong hatol ng bayan Bangsamoro election coverage. Habang sa News 5 naman ay nagpapatuloy ulit ang bilang Filipino supremacy, but this time bilang Filipino Bangsamoro ang ating ginawa natin noong nakaraang Lunes. At sa kapo naman ng ABS at GMA ay may special typically na graphics para doon. Instead of kunin din yung halal and election brand ng Kapuso at Kapamilya. So may kanya-kanya din silang brand instead of kuha din natin yon. So yun. But as usual, may oras-oras ang nang mismo mga election coverage bukod pa dito. And ayun. Normal pa rin pa naman yung program. Hindi wala sa PTV. Siyempre, dahil integrated state media. Ayan. So yun, congratulations sa ating mga media networks natin sa matagumpay na Bangsamoro election coverage. Ayan. Amantala naman, kasabay ng Bangsamoro election coverage, napapunta rin ang pinakabagong programang handog ng GMA News, ang Usap-usapan What We Know So Far, at napapanood na nitong Lunes, September 14 ng gabi, 6 p.m. sa GTV. So narito ang mismong statement mula po mismo sa Kapuso PR. Sabi dito, GMA News launches verification-based news and info show Usap-usapan What We Know So Far. Starting September 14, GMA News brings this program to GTV, a new 30-minute news and information show every Monday to Friday at 6 p.m. powered by Team Totoo, the network's roster of seasoned and faceted journalists. The show delivers the biggest and biggest news development by putting 20 claims, viral posts, rumors, and breaking stories to the test to verification journalism, investigating what is true, false, or unclear, while keeping viewers updated as facts develop. Conversation easy to follow, Usap-usapan What We Know So Far delivers news in a bold, punchy, snackable format made for the way audience consume information today, while staying true to the GMA News brand of credible journalists. The show features a line of segments that brings its verification-driven approach to different kinds of stories we code, we chat, and here is the answer that the show's flex. At the heart of Usap-usapan, GMA News seasoned journalists or mas kilala bilang Team Totoo, who will bring experience and expertise to every story. They check information, verify claims, and pursue the facts, helping viewers make sense of what's trending with timely, accurate, and credible news. Kasalukuyan na papunod ang Usap-usapan What We Know So Far, weeknights, 6 p.m. sa GTV, bago po yan ng 24 oras. Ayan mga viewers. Kaya, congratulations sa GMA News sa mismong premiere ng Usap-usapan. Ayan. Samantala naman, ito lamang September 12 at 13 sa Duterte Collegiate League ang nagkaroon na ng opening at start na ng mismong panibagong season. Sa UAAP nitong Sabado, September 12, nagbukas ang mismong opening ceremony kasama ang guest na sila Glock 9, si Vice Ganda, Beanie, Baby Dolls, Darren Espato at iba pang mga singers. At ang mismong host ng mismong liga ay ang FEU. So, ang tema kasi nila ay FEU din. FEU. So, ito ang ibig sabihin. FEU means for everyone UAAP. Ayan. Now you know. Sa NCAA naman, ayan na nga po, officially, kapatid na po ang inyong NCAA. Ayan, nagdaraw sa opening ceremony sa Free Oil. Ayan! We welcome you now sa ating program at share sa buwan ng September. Late na tayo mag-start. Abang na lang mamaya sa ating next gab kung bakit. Pero bago muna, maganda hapon sa ating lahat sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. Nakikinig na yon sa Cloud Radio, Radio 2012 sa Pilipinas, sa mga podcast networks. At bukod pa dito, mga media watchers, may bago na naman po tayo iwang welcome. Eto, tatlo. Una, welcome din natin ang programang Media Watch. Siyempre, welcome po kayo sa ating programang Media Watch. Sa ating programang si Kuya Wabwam. Dalawang taon na naghahati na balita ng media mga sample. Pangalawa, may bago tayo welcome na theme song. Yan po ang kantang Invisible by MGK featuring Esther Dean. Abangan na lang mamaya sa ating short talk kung bakit. At pangatlo, i-welcome din natin ang ating bago natin kasama, magka-date natin ng non-stop balita media pasama po ninyo buo sa Cloud at Radyo Kabisi. We welcome you sa ating mga nakikinig natin, Bound Mates, sa Bound FM. Bound lang yan. Ayan, with video communication, shoutout sa inyo. And thank you po sa inyong pag-welcome sa ating programa. So now, tatlo na tayong magkakasama. Kaya patuloy nyo pa kapakinggan ang ating programa sa Cloud Radio, Bound FM, Radyo Kabisi 1278 at ang ating mga Polder TV cut na sa various station days. Yan po yung mga sumusunod, ABM Balita 4, BS TV, TNP 24, Reporta MOC, KSCPCBN International News at PBN 24 various station days. Please check your electronic programming guide at inyong mga digital TV boxes or sa website.

0: Magandang panigalang na, Ports, kung kailan lang ipapalabas ang ating MiWatch TV card. Random time yan at various types in the day, syempre. Ayun. So yan, kasama nyo po ako ang inyong Kuya Wangwang pero naghahati na bayit ang media na masampo nyo from now. Mga kaibigan, may bago na tayong oras ng ating programa. So every Saturday po, every 2 to 4pm na po ating programa, habang training ko naman 3 hanggang 5pm ang ating programa. 2 hours na rin po ang ating programa. Medyo nagawa na rin ako kung bakit 2 oras na po ang programa instead of our usual 1.5 hour. Mamaya pag-usapan natin yan sa ating short thoughts natin mamaya-maya lamang. So ayun, grabe. Daming ganap. Ayun. So ano pa? Mga kaibigan, ayun, welcome na po kayo sa ating programa, syempre. Tadala nga rin mga dapat nyo nga abangan sa linggong ito. As usual, meron pa tayo mga balitang media masampo nyo. Syempre, lagi na rin kayo update sa ating mga latest updates sa mundo ng media, syempre. Sa ating media news mamaya, pag-uusapan ng different types of media, alamin natin ang iba't ibang uri ng media na lagi natin ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. At mamaya, muli nagbabalik po ang ating Media Watch Polls. Aalamin natin kung ano ang tanong natin mamaya. So abangan po ninyo hanggang dulo kung ano yun ang tanong natin. Nagbabalik syempre. Abangan na lang natin. Plus meron tayong Media World, mabilis ang balita, Family Watch, and lastly your happy hour, pampatawa, pampasin yung mga kalokohang at nakakatawang moments. Ayun. So abangan po natin yan. Lahat ng yan dito sa ating programa. Okay, without further ado, umpisahan na natin ang ating programa sa ating mga nagbabagang latest video updates. Umpisahan po natin mga MiWatchers sa kakatapos lang na Bangsamoro election. Nag-cover po ang iba't ibang mga news agency ng mga nangyayari at mga kaganapan sa mismong Bangsamoro election coverage. But, mga kaibigan, unlike sa national local elections na kung saan marathon ang coverage, sa Bangsamoro election coverage naman ay hindi na marathon, pero a-update siya syempre, oras-oras, syempre. Bukod sa, ayan, so sa Bangsamoro and sa Barangay SK elections, oras-oras lang yung pag-update sa kanila sa iba't ibang news bulletins. Pero kapag national and local elections na, kapag election ng Pangulo or mga senador or mga something, doon ang magkakaroon ng marathon coverage. Ayan. So iba't ibang mga news agencies na po ang nag-cover ng mismong coverage. Kabilang na po dito ang mismong gobyerno. Ang inyong integrated state media ay nagkaroon ng special coverage para sa mismong hatol ng bayan Bangsamoro election coverage. Habang sa News 5 naman ay nagpapatuloy ulit ang bilang Filipino supremacy, but this time bilang Filipino Bangsamoro ang ating ginawa natin noong nakaraang Lunes. At saka po naman ng ABS at GMA ay may special typically na graphics para doon instead of kunin din yung halal and election brand ng Kapuso at Kapamilya. So may kanya-kanya din silang brand instead of kuha din natin yon. So ayun. But as usual, may oras-oras ang mismong election coverage bukod pa dito. And ayun. Normal pa rin pa naman yung program. Hindi ba na sa PTV? Syempre, dahil integrated state media. Ayan. So yun, congratulations sa ating mga media networks natin sa matagumpay na Bangsamoro election coverage. Ayan. Amantala naman, kasabay ng Bangsamoro election coverage, napapanood rin ang pinakabagong programang handog ng GMA News, ang Usap-usapan What We Know So Far, at napapanood na nito Lunes, September 14 ng gabi, 6pm sa GTV. So narito ang mismong statement mula po mismo sa Kapuso PR. Sabi dito, GMA News launches verification-based news and info show Usap-usapan What We Know So Far. Starting September 14, GMA News brings this program to GTV, a new 30-minute news and information show every Monday to Friday at 6pm, powered by Team Total Order Network's roster of seasoned and faceted journalists. The show delivers the biggest and biggest news development while putting 20 claims, viral posts, rumors, and breaking stories to the test to verification journalism, investigating what is true, false, or unclear while keeping viewers updated as facts develop. Conversation easy to follow, Usap-usapan What We Know So Far delivers news in a bold, punchy, snackable format made all the way audience consume information today by staying tuned to the GMA News brand of valuable journalists. The show features a line of segments that brings its verification-driven approach to different kinds of stories we code, we chat, and here is the answer that the show's flex. At the heart of usapan, GMA News seasoned journalists or mas kilala bilang Team Totoo, who will bring experience and expertise to every story. They check information, verify claims, and pursue the facts, helping viewers make sense of what's trending with timely, accurate, and credible news. Kasal ko na napapulot ang usap-usapan what we know so far, weeknights, 6 p.m. sa GTV, bago po yan ng 24 oras. Ayan, mga viewers. Kaya, congratulations sa GMA News sa mismong premiere ng usap-usapan. Ayan. Samantal naman, ito lamang September 12 at 13 sa Duterte na Collegiate Elite ang nagkaroon na ng opening at start na ng mismong panibagong season. Sa UAAP nitong Sabado, September 12, nagbukas ang mismong opening ceremony kasama ang guest na sila Glock 9, si Pais Ganda, Beanie, Baby Dolls, Darren Espato at iba pang mga singers. At ang mismong host ng mismong liga ay ang FEU. So, ang tema kasi nila ay FEU din. FEU. So, ito ang ibig sabihin. FEU means for everyone UAAP. Ayan. Now you know. Sa NCAA naman, ayan na nga po, officially, kapatid na po ang inyong NCAA. Kaya nagdaraw sa opening ceremony sa Free Oil Flying V Center. Yan sa San Juan City. At ayun, nilansa nga ang mismong NCAA NXT or NCAA Next. Yan ang pong binakabagong channel na kung saan nagpapalabas ng NCAA games and content. So makapanood dyan sa Siglo Sidelight via channel 264. Ayan. So also nakapanood yung NCAA sa RPTV habang yung UAAP naman, One Sports naman siya. Ayan. So yun, congratulations sa both UAAP and NCAA. Samantala naman po mga V-Watchers. Speaking of UAAP, bukod pa sa mismong opening ceremony, inanunsyo din ng UAAP management na ilang live stream ang mismong first leg ng mismong season 89 sa One Sports YouTube channel. Sabi dito, UAAP hopes at the palm of your hands, UAAP season 89 Collegiate Hoop actually coming straight to your screens as the men's basketball tournament along with the opening ceremony here that competition will be streamed live and for free on the One Sports YouTube channel this September. So pwede naman mapapanood ang mismong live stream na yun sa YouTube channel One Sports. Ayan. Samantala naman po sa kampo naman po ng Kapuso ay may mga bagong programa at may mga nagsi-season break. Unahin pa natin mga bagong programa. Itong Sabado, opisyon na po na i-premiere ang Barangay Love Stories TV version kasama siyempre si Papa Tutut na napapanood tuwing Sabado na alas 4 ng hapon sa GMA 7. Habang din itong linggo naman, dalawang show naman ang nag-premiere din sa Kapuso Network. Yan po, ayan, The Boys Kids brand new season kasama si Dinong Dallas at ang mismong backstage host na si Gabby Garcia at ang mismong mga coaches na si Glock 9, Ian Constantino at Julie Ann San Jose. Ayan. Bukod po dito, pagkatapos sa KMJS ng 8:15, pagpatak naman po ng 10 p.m, dyan naman papasok ang Gandang Gawi Vice kasama si Vice Ganda. Ayan. At sa GTV naman, sa linggo, mapapanood na ang pinakabagong showbiz talk show na Kalerks. Ay, nito lamang Sunday pala. Sorry, nito lamang pala Sunday. Ayun, nito lamang pala Sunday. Kasama si Bao Suru po, si DJ Jayo, at si Ashley Rivera na napapalag. Eh, Sunday 8:30 yun ang live na live sa GTV. At pagpatak naman ng Lunes, yes, yun na po ang nasabi namin kanina. Ang usap-usapan what we know so far na napapanood midnight 6 p.m. bago mag-24 hours sa GTV. Ayan. At bukod sa mga bago, may mga nag-season break naman. Ang mismo Saturday afternoon show na Wish Ko Lang at ang Sunday 10 p.m. time slot show na T-Pats On The Go ay nag-season break muna. But very soon ay magbabalik ulit ang mismong dalawang naturang programa. Ayun. So, abangan namin yan, syempre. So, congratulations, GMA7, sa mismong mga bago programa na inihandog sa ating mga kapuso. Ayan. Sama na naman po mga kami watchers. Pupunta naman tayo sa mga kapatid. Dahil dalawang programa din ang nagsisimula ng umere sa 1PH. Dito lamang nakarang Sabado, September 12, na ipubili na po ang One Balita Pilipinas Weekend kasama po si Chiki Burger. At pagkapatuloy po mismo, siyempre yung mga balitaan ni Publisyon hanggang sa Sabado. Mga pronto yan, every 11:30 a.m. ng Sabado sa 1PH. Ayan. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at teleservisyo para sa Pilipino. Bukod pa dito, pinapalabas din ang mismong programa ng PCSO na Di Umuulog sa Pagtulong. Tampok rito ang mga kwentong gagalaw sa puso, magbibigay ng pag-asa, magpapala sa bawat pagsubok dahil hindi umuulong sa pagtulong. Papalabas po yan tuwing Sunday po yan ng alas 8 ng gabi sa 1PH, which is hosted by GM Mel Robles o General Manager Mel Robles. Ayan. So congratulations sa 1PH sa mga bagong palabas. Mga kaibigan, samatala naman po. Pupunta naman tayo sa radyo, pupunta naman tayo sa gobyerno. Dahil sa Davao Province, muli po nagbalik po ang format ng 85.9 Davao bilang CHR format na kinikilala siya sa Republika FM 1. Sa isang pinadalang earthcheck galing sa PHTV OOC, pinakita ang mismong TOTH item ng RFM 1 Davao. Nagkaroon din ang mismong item noong nakarang 2023. Or 24 bago pa nag-rebrand as Republika Di Juan. Ayan. So nakita din sa ng We Watch Team ang mismo FB page nila na naging Republika Davao na din. Pero kami, karamihan sa mga posts na ngayon ay galing po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao Station. Ayan. So ito kasi ang bakit. Sinadala sa akin ni Sapiro kung bakit. Sabi dito, ito pala ang dahilan kung bakit may timeshare yung 87.9 Davao. Sabi dito, sa Wikipedia, its Davao station has relaunched back to Republika and the top 40 CHR format in case of technical difficulties from the Manila feed while maintaining the area of Republika di Juan, Manila in this frequency. Ayon. So yung ginagawa nilang CHR top 40, emergency format lang pala yon kapag di gumana yung Republika di Juan, Manila feed. Siyempre pala, it was dead air. Ayon. So yun, congratulations pa rin sa PBS. Sa mismong bagong achievement sa Davao Branch. Ayan. Samantala naman po, nag-update with po ang mismong station ID ng DZMM, Radyo Pilipinas 30, na same theme song din po na kinanta ni Martin Rivera. But this time, para naman po sa kanilang 40th anniversary tampok dito, ang mga testimonial ng ating mga host ng DZMM, patuloy din ay Alvi Alchigo, Doris Grigonia, Peter Musni, at iba pang mga personalidad ng DZMM. So, mapapunod po yan everyday siya sa DZMM. Lalo sa YouTube channel ang mismong kabuang station ID. Ayan, so congratulations po sa DZMM. Ayan. Samantala naman po mga viewers. Binilita ng 24 hours ang tungkol sa isang exclusive report tungkol sa active attack school safety drill nitong September 3, 2026 at nagbigay ng paglilinaw ang mismong programa. Sabi dito, nais pong linawin ng 24 hours na bunga ng hindi snatch-a-jump family ang paglagay ng exclusive sa ulat ni EJ Gomez tungkol sa active attack school safety drill nitong September 3, 2026. Wala pa kami intensyon na palabasin na exclusive po ang natural report. Humihingi kami ng pag-unawa sa pagkakamali. So ito pala kasi ang dahilan. Kasi may isa pang nag-cover ng coverage na yon. At hindi po ito syempre exclusive. Ayun. So yun. Malit lang naman pagkamali. Pero ayun. Syempre, paglilinaw. Ayun. At samantala naman, napag-usapan din naman natin ang tungkol sa Team Todoo at sa programa Usap-Usap ang What We Know So Far. Pinilabas na rin ng GMA News ang mismong Team Totoo campaign, ang pinakabagong anti-disinformation advocacy campaign na nilaunch noong 2024. At ngayon, mas pinabongga na po ang mismong Team Totoo. Dahil dito, totoo ba? I-check natin. May nakita trending may nalilig na usap-usapan, siyempre hahanapin yan ng Team Totoo sa isang video. Eto.
1: May nakita ka?
2: May narinig ka?
1: May nag-share sa'yo?
2: Wait lang ha.
1: Hindi lahat ng nakikita, totoo.
2: Hindi lahat ng narinig.
1: Tama at wasto ang konteksto.
2: Hindi lahat ng trending.
1: Dapat paniwalaan.
3: Kaya ang Team Totoo,
2: nagtatanong,
1: nagre-research, hinahanap ang totoo.
2: Inaalam.
4: Dito tayo sa Team Totoo. Ito ang GMA News. Doon at ngayon, Servisyo Totoo.
0: At yan po ang Team Totoo campaign ng GMA News. Ayon. So with that, congratulations sa Kapuso Network sa mismong achievement. Ayan. At samantala naman po, magsiksik na po ang paitaan straight mula sa Frontline Live. May bago na pong oras ang Frontline Tonight at una... Ay, sorry. Frontline. Frontline Pilipinas at una sa lahat. So mababaw na po. Dito lamang nakaraang Lunes, September 7. Ang una sa lahat sa bago nitong time slot na 6:30 PM kada Lunes ng gabi habang ang Frontline Pilipinas naman ay 6:45 naman po ng gabi. Ayon. Sabi dito ni Medyo Media, bukod pa dito, syempre 90 minutes po ang mismong program mula sa dating 2.5 hours. This revised programming schedule runs counter to the trust of USL when it was launched, which priced it up for airing earlier than the two aforementioned newscasts. There will be no changes in the program's format and anchors. USA has cheeky and questioning as a format and focus on national political stories and Frontline Pilipinas to keep Cheryl and Julius Bravo in its tabloid style. The primary reason of the shift is allow the entry of ABC Studios minutes winning in a 5:45 PM slot, though it is unsure that it will air fresh episodes or continue with reruns as it currently does with Kapamilya platforms. Ayan, so abangan po natin yan. Sa kapatid platforms ang Frontline Pilipinas and also una sa lahat. Ayan. Tama-tama naman po mga viewers. Garahe muna po ang arangkada balita. Dahil nito lamang Lunes, September 7, hindi muna umeres sa PRTV 5 Media ang arangkada balita kung saan anchor ay sina Ninia Corpus at Jack Batallones. Buod sa PRTV na papakinggan din ito sa DTMM Radyo Puto 6 Venda pati sa online streaming platform ng PRTV Prime Media. Ayon sa source ng Medyo Media at Press on Standby sa PRTV, yes, ang ating balita natin ay galing sa Medyo Media. Sabi dito, studio renovation ang dahilan kung bakit pasamantalang hindi nakapunta ng newscast. Mayroon pa rin naman PRTV Newsweek na pa rin ang studio ng arangkada ang ginagamit. January 6, 2025, noong unang umere ang national newscast na pinudus ng Philippine Collective Media Corporation at si Corpus at si Erwin Tubo ang unang naging anchor ng programa bago umalik si Turpo para tumakbo sa Senado. Nauna nang inulat ng BNI ang zero net value ng investment sa Media Servicio Production Corporation, ang joint venture ng Prime Media Holdings Corporation at ABC Corporation para muling inusad ang registration sa 630 kHz. Wala radyo sa instalatan ng Teleradio Servicio, muling pinuhay ang DCMM Radio sa radyo at television noong nakaraang taon. At sa ngayon, inero mula ng DCMM Teleradio Program na isusparin mismo sa DCMM Radio Production 620 at sa PRTV 5 Media. Ayan. So, mga nalang natin kung kailan muli magbabalik ang mismong naturang programa. Ayan. Samantala naman, mga viewers. Ay bago na naman po tayo show sa Magic 89.9. Yan po ay ang Rebel Friday. Sabi dito, nostalgia meets altitude. Kick off your weekend with Rebel Friday. We'll serve you up pop rock classics, alternative anthems, and timeless band tracks that demand to be played loud. Friday just got a little louder from pop rock classics to alternative anthems, the best that never went away, and the music that still keep making you turn it up. The nostalgia meets attitude. Ayan. So, makapahinggan ang mismong programa Rebel Friday every Friday alas 12 ng tanghali sa Magic 89.9 kasama po si Benny Obana at Obanya, yes. At naipumili yan itong September 11. Ayan. So, congratulations sa Magic 89.9 sa mismong achievement. Ayon. At samantala naman po mga viewers, tayo puro po itadako sa Media World. Ayun. Media World muna tayo. Dahil sa Malaysia, nag-resign ang isang radio DJ na purely AI na galing po sa Fly FM, ang radio station ng Media Program for Hot, na kung saan nagpapalabas ng contemporary hits in English, syempre. Sa isang statement, labi mismo ng Fly FM na nawala na nga po ang mismong Malaysia first with AI radio DJ na si DJ Aina sa Fly FM. Sabi dito, Fly FM and Aina, Malaysia's first AI radio DJ, have mutually agreed to part ways effective immediately. Aina joined Fly FM as part of a stage of exploration of AI in radio, becoming the first AI DJ to host a regular radio show in Malaysia. After careful consideration and discussions between both parties, we have agreed to bring her time with Fly FM to an end. We thank Aina for her contributions and for being part of an important channel of Fly FM and wish her all the best in what comes next. Fly FM remains committed to our listeners, our team, and upholding the standards and values of our brand. Ayon. Sa ngayon, ang Fly FM po ay nagpo-promote na yon ng isang promotional game na kung saan kailangan ulit ng panibagong AI DJ. At ang mananalo ay makakatanggap ng 2,000 ringgit. O katumbas nito ay 30,000 pesos. Ayon, 30,000 pesos po ang mapapanunod sa mismo magpipiling AI DJ suit ng Fly FM. At ito pa, maging kabahagi din ng mismong naturang station ang mismong napiling AI DJ. Ayon. So, abangan na lang natin yan on the coming next few weeks or on our next gap para sa updates. Ayon. At dahil doon, mula sa amin na balita namin tungkol dito, dito na tayo papasok sa ating next segment ng Media Watch Polls. Uli, nagbabalik po ang ating Media Watch Polls. At syempre na, ibalita nga natin ang tungkol sa pag-alis ng isang AI DJ sa isang Malaysian radio station. Ito po ang magiging tanong natin na yung linggong ito sa ating Media Watch Polls. Sabi ito, kung mangyayari din ang pagkakataon na magkaroon ng isang radio DJ dito sa Pilipinas na gawa purely sa AI, sang-ayon ka ba na makinig doon sa istasyon na iyon? Yes or no? Ito ang sagot ng ating mga video watchers natin dito sa ating cloud splash zone. Sabi dito, lahat ng mga sumagot, lahat ay no. Ayaw daw nila na magkaroon ng AI radio DJ. Ayon. So kahit anong opinion nyo ay opinion nyo pa rin. Para mahalaga, malaman din natin ang totoo. Siyempre. So ayon. So with that, ayun, antayin na lang natin ang mga susunod na updates mula sa mismong stage na yun, kung sino ba ang mismong napili sa naturang promo. Ayun. Sa Thailand naman, ang BBTV Channel 7 o mas kilala bilang Channel 7 Thailand ay magkakaroon na po ng pinakabagong look. Mga kaibigan, mula sa dating tatlong circle na dumidikit dito, may nakasulat ng number 7 in a Thailand form or Thai form. Yung parang number 7, tapos nilagay ng konting Thailand style ang mismong logo ng 7 na may different colors, variety of colors sa mismong logo just sa tatlong bilog. And I hope everyone sa inyo ang nakakalala sa jingle na to na ipa-play right now. Ayan. And with that, ayun na nga. Magkakaroon na nga po ng pagbabago ang mismong Channel 7 Thailand at magbabagong bihis na nga po sa isang video na pinakatitito dito ay magkakaroon na po ng bagong bihis ang Channel 7 Thailand this coming September 17 in a power mode and the new C7. So malalang, ayan. So yan po ang bagong Channel 7 Thailand under the brand of C7. So abangan po natin yan just sa Thailand. Ayun, syempre. So congratulations BBTV Channel 7. Ayun. Ayun, balik tayo sa ating Pilipinas at pupunta ulit tayo sa kampo ng kapamilya, syempre. Dahil magbago na naman tayong teleserye ang aabangan natin. So yan po yung The Good Doctor na pinudus mismo ng TV5 Entertainment Nabalita natin ngayon ay mag-crossover din at mapapunod din bukod sa Kapkid platform, mapapunod din sa TV-CBN platforms. Sabi din dito ni Telepinoy, according to sources, TV5 highly anticipated adaptation of 2017 U.S. medical drama The Good Doctor is set to air on ABS-CBN free TV and broadcast platforms including Into Z, OTV2, and Kapamilya Channel. Starring Inigo Pascual, Ryan Agostinho, and Janela Salvador, the powerhouse series is slated for a primetime premiere next year. Siyambang-abangan po natin ang bagong teleserye The Good Doctor sa parehong Kapamilya at Kapapil platforms. Ayan. Okay, samantala naman sa ibang balita. Naalala naman po ang blockbuster sa umaga. Ngayon, magkakaroon na po ng isang weekend version. Napapanood na rin po ang blockbuster sa umaga. Tuwing Sabado ng linggo sa TV5. Dito naman sa Channel 5 at 6. Tuloy-tuloy yan, syempre. Tuwing Sabado po, 9:30 a.m. siya. At tuwing linggo naman po ay 9 a.m. So, pinaaga lang kasi ang air na ng linggo ng 9 a.m. sa TV5 para sa mismong air ng The Singing Lodi ng alas 11. Ayun. Samantala naman po mga kaibigan. And yes, yun na nga po ang dahilan kung bakit 6:30 na po una sa lahat at 6:45 ang frontline dahil napanood na nga po sa Kapalit Network nitong September 7 ang Minute to Win It. Kasama siyempre si Luis Manzano. Ready ka na ba sa 60 seconds of Priya Kabantolo laban? Ihanda na ang discarded reflexes at lakas ng loob sa mga challenges sa muli pagpabalik ng Minute to Win It kasama si Luis Manzano. At na-upload yan itong September 7 at tuloy-tuloy na yan. Tuwing lunes hanggang biyernes ng 5:45 p.m. dito sa TV5. Ayan. Samantala naman sa Easy Rock Manila, napapakinggan na this month ang ating pinakabagong rock-oriented show tuwing linggo ng hapon. Yan po ay ang Power Play, which is all about rock hits and everything rock, syempre. From the classic rocks hanggang sa soft rock and ayun. Everything rock, siyempre. Alternative rock. Na siyempre pang classics pa rin, siyempre. Napakinggan po yan sa Easy Rock every Sunday afternoon ang Power Play. Ayun. At bago tayo dumako sa ad break, may bago na naman ulit pong handog ang inyong GTV. This coming September 28, Lunes. Yan po ay ang Chika Card, ang pinakabagong celebrity talk show na kung saan, sabi dito, three vibrant personalities collaborate in one stop combine for daily celebrity Chika, energetic banter, and check out worthy finds. Yan po ang Chika Food Card, hosted by Baninay Bautista, Jeff Fernando, and Mega Onisiano. This coming September 28 yan, 5:50 ng hapon sa GTV. Ayan. So, abangan po natin yan. Magpapatuloy po ang ating mga latest media updates. May malalaman kung may oras pa tayo. At sa ating pagbabalik ng ating media, masama po ninyo. Tayo muna tayo, tadakon na tayo sa ating media news. Sa ating pag-usapan natin mamaya, pag-usapan natin ang tungkol sa different types of media. Magbabalik muna po ang media, masama po ninyo ang Media Watch Channel. Po kayo. Ayan! We welcome you now sa programa at Sheba sa buwan ng September, late na tayo mag-start. Abang na lang mamaya sa ating next gab kung bakit. Pero bago muna maganda hapon sa ating lahat sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. Nakikinig ngayon sa Cloud Radio, Radio 2012, sa Vinidia, sa mga podcast networks at bukod pa. Kayo ay nakatutok sa nag-iisang balita media na masahapon ninyo. Media Watch kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at Radio KBC 1278 at sa ating mga partner TV Cut Networks.

Buena suerte, Gamefowl Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipinong magsasabong.

0: seat at the same time. Ayan. Tapos kapag gumagamit ka naman ng computer, meron tayong dalawang uri ng wear sa computer. Hardware and software. So ano yung hardware? It is a classification of machines or equipment used in the construction process and on these gadgets that the software is transmitted. Ayan. So for example, computer, mouse, control unit, yan. Control unit, keyboard, and so on and so forth. Now, software naman, this classification consists of all the materials used with the machine and they are the real carrier of the knowledge of or information. So ang halimbawa nito, mga word processing apps, spreadsheet, presentation, video conferencing apps, and so on and so forth. Also, ginagamit din ang hardware and software sa iba't ibang mga media, bukod sa computer. So, for example, sa hardware, meron tayong TV set, tape recorder, and etc. Sa software naman, may include films, tapes, and transparencies. Ayan. So, dyan na po nagtatapos ang ating video talk natin ngayong linggo ito tungkol sa types of media. Ayan. Ayan. Dahil may oras po tayo, tayo muna po ilalako sa ating konting short talks. Okay. So, ito ang dahil ang dahilan ko bakit wala na po ulit ang video kasi mahabang panahon. As usual, mapahingot kasi yun ako kasi tawag dito. Pinaghandaan ko ang sarili ko para sa midterm exam. Medyo grabe nga yung midterm exam ko eh. Like parang grabe na, like parang pinagsama na pinaghalo na yung dali at hirap. Ayun. So yun, basically easy pag siyempre para makapasado sa exam. Yan. Anyway, for those na nakikinig na yun, kung bakit nanibago po tayo na yun sa ating opening kanina, kung bakit medyo ano yung bago tayo po, imbes na narinig natin ating 2015 song ng ating programa, ang New Watch Bird ang medyo basahan. Instead of it ay, ito yung pinakinggan natin kanina. Yan po ay ang kantang Invisible by Esther Dean featuring Machine Gun Kelly. So medyo nanibago nga tayo sa ating team song natin eh, instead of Out by team song. So ito kasi ang dahilan kung bakit Invisible na yung team song natin. Yung TMJ kasi, tawa dito na usap sila about sa paggamit ng AI on various presentations. Ay gusto ng TMC na i-minimize ang paggamit ng AI across different radio stations. Kaya ang management po ng Cloud Radio ay nag-usap about doon sa info ng ating programa. And sabi sa atin na, ayun, mawala na very soon ang info natin. And yun na nga, nawala na nga. So ito na nga po, narinig po natin yun, ang Invisible by Machine Gun Kelly featuring Esther Dean. So medyo rap song na siya eh, R&B hip-hop song. Especially sa mga nakikinig na yun sa Radyo Kabisi 1278, yung kanilang music format kasi kinestation nila. Bukod po sa kanilang news, general information, and infotainment format, classic hits and opinion, medyo baka maninibago sila pag narinig nila si Machine Gun Kelly on AM radio. Kaya yun, para mas papantay pa rin sa format at expectation ng mga listeners natin sa AM, especially Radyo Kabisig, binigay ko sa kanila yung copy ng kantang Invisible at ang kumanta lang ay si Esther Dean instead of Mick Esther and MGK. So binigay ko yung copy na yun sa mga taga-ABM, yung kay Esther Dean lang na version para hindi sila malito ang ating mga listeners natin sa Radyo Kabisig. Meanwhile, sa Cloud and Bang, we still using the Mick Esther Dean and MGK version ng Invisible. Ayan. So beginning now, simulan na yung episode na to ay, and even in replay episodes natin very soon, ay ito na po magiging opening natin yung ating mga team song natin. So pwede siya i-stream sa Spotify. Siyempre! Kasi totoong singer yung kumanta eh. Invisible by MGK and Esther Dean. So pwede siya i-stream sa Spotify, sa iTunes, sa YouTube Music at iba pa mga music platforms sa inyong lugar. Worldwide, siyempre. By the way, ang ating 2025 video watch team song currently posted na po sa ating Kuya 150 YouTube channel and sa kabila nito ng pagpalit ng team song natin, magpapatuloy pa rin po ang paggamit natin ng ating official team song na Mio Watch by the medyo basahan po sa TV Cut. Shoutout sa mga nanonood sa TV Cut airing ng ating palabas. Ayun. By the way, tawag dito. Medyo nagulat din ako sa schedule natin ngayon kasi tawag dito. expect natin sana na 1.5 hours tayo. Pero nag-usap kasi yung station na 2 hours. Medyo parang nahihiraman na ako masyado kumunti sa time management. Especially, ayun. So ayun, mga Mio Watchers. So ayun na nga, 2 hours po tayo. But, surely, nag-uusap pa rin kami ng management ng cloud para sa timing. Kasi, syempre, kailangan ko i-time manage ang school, ang bahay, at ang aking hobby ko. Ayan, syempre. So ayun. So ano pa? For my family channel, BSTV po, mga kaibigan. Ayan, tapos na nga ang alibaba sa celebration namin at nakapag-celebrate na kami. Nakapag-launch na po ng Pinas HD ang ating bagong digital sound channel. Very soon ay maglulusat naman kami ng panibagong Christmas campaign. So abangan po natin yan, mga kasambuhay. Ayan. And very soon, tawag dito, 24 hour na rin po ang BSTV. And also, very soon din, maglilipat na rin, magsiship na rin tayo from analog to digital. Tapos magsasabay natin yung mga taga Mega Manila sa switch over. So abangan po natin. Ayun. Ayun. That, ayun lang. Also, marami pa rin palang anniversary ng ating cloud. Happy birthday, Cloud Radio. And also, mga kaibigan, ang daming also. Mga kaibigan, naalala niyo pa po ang News Radio Tonight ng News Radio Philippines. So currently, nagkaroon din ng widening ang ating programa at napapakinggan din sa iba't ibang station bukod sa Smile and Cool platforms. And also NR, syempre. So bukod sa Smile, Cool and NR platforms natin, napapakinggan na rin po ang ating programa sa subusunod na platform, ang JR 89.9, tama? 89.5, ayan, 89.5. JR 89.5 ang mga transmitter ng mga Navarro. Radio Contra Wibu 107.1, ano pa, Extreme Online Radio All Hit 24. Iba pa mga stage na medyo di kilala. And mga kaibigan, mga Cloudcada at Boundmate, napapakinggan na rin po ang News Radio Tonight. Tuwing Lunes at Biyernes 10:45 PM. Dito rin mismo sa Cloud Radio at sa Bound FM. Now, nag-premiere na nga po. Yes, nag-premiere na nga po ang mismong News Radio Tonight. Itong September 7 through a special edition broadcast dahil sa, syempre, sa sunod-sunod na ulan, gawa ng habagat, and also yung bagyo. Ayun. So, abangan po pala natin ang ating News Radio Tonight. Lunes at Biyernes po yan ng 10:45 sa nabanggit kong platform kanina. Ayan. Both of my cool and NR. Ayan. Then, ano pa? Marami din tayong mga bagong shows ang cloud. Meron tayong chat with Ray, show ni Rex na Direct Troops Show. Ayan. Very soon, sa cloud din, mapapagyari din ang mga programa ng 105.9 True FM sa pang umaga, weekday mornings. Ayun. And as usual, tuloy pa rin music shows ng Cloud and simulcast from Bound FM and Extreme Online Radio, Extremely Resistible. Ayan. So that po yun ay abangan po natin dito po sa Cloud Radio. So Radio Kabisig naman, medyo baka nabago din siguro ang schedule nila. And may mga shows na naglipat din ng oras. So please check ABM More app para sa mismong schedule details ng Radio Kabisig. Ayan. Ayun, dito na magtatapos ang ating segment na to, ang ating short talks. Kaya po sa aming pagbabalik, tayo po yung mag-family watch na. At kung may oras pa tayo, meron pa rin tayong mga latest media updates. Kaya tumutok lang, magbabalik ko na ang iyong balita media, makasama niyo ang media watch. Diyan lamang po kayo.
1: Kayo ay nakatutok sa nag-iisang balita media na makasama po ninyo. Media watch, kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, Radio Kabisig 1278 at sa ating mga partner TV Cut Networks.

0: hide, but to highlight. Because beauty isn't just how you look, it's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosen Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rosen.
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
2: Kayo'y nakatutok sa nag-iisang balita Maria na masahabo ninyo. Mio Watch, kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at yung kabisig 1278 at sa ating mga partner TV Cut Networks.
3: Ayan, welcome back sa Mio Watch with me, Kuya Wawaw. Ayan. Ayan, ito na. Dapat na po tayo sa next segment. We call it Fan Made Watch, mga latest updates sa mundo ng family and fictional media dito sa Pilipinas. Ayan. And also, sometimes, co-cover din natin yung ating mga fan-made countries na may kani-kanilang network din. Ayun. So, tara, we will start our updates. Ito lamang nakaraang Lunes. Nagarap na nga po, mga kaibigan, ang makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Kaya may iba't ibang mga TV networks sa bansa nitong Lunes ang nagkaroon ng kani-kanilang coverage. Sa kampo ng Cavite, naganap ang boto ng mamamayan 2026 halalan sa Bangsamoro na kung saan buong pwesa iahadid ng mismong ABM Motorway News at ABRB ang mga kaganapan na yung halalan sa BARMM or BARM. Tutukan mo ang ating non-stop coverage at hourly updates dyan sa ABM Juan Maguindanao DXMU 40 na galing sa Blue Media at sa Mindia FM station nationwide. Mindia FM, by the way, is a part of Local FM Network. At meron siya mga updates and regular updates din, syempre, sa ating news bulletin sa ABM Balita 24 channel, Bulletin FM, Bulletin TV Radio, sa social media platforms at sa website ng ABM Multi-Graded News. Samantala naman, ang Onatakaya ay nagkaroon din ng missile coverage, pati rin ang TNP. Also, meron din tayong Pilipinas Central na kung saan nag-broadcast ng Bangsamoro Votes. Inera po siya via DXRC-12, a system satellite of DXT-13 Mindanao and also BO-1. With frequent updates on Philippines Central and Philippines News 1 News Bulletins and the Central News Philippines social media platforms. Ayan. Also, meron din tayong Play Network through 27 Alive ng Blue Media. By the way, ABM Play na stages na yon galing Blue Media. Wow! Good. By the way, inera siya on the same day, Monday din, na mismong election coverage, yung 27 Alive ng Play Network and Blue Media. Also, we have OBN Cotabato, Channel 23. Para sa desisyon ng Bangsamoro 2026, OBN 2 Wages and Corporate Affairs Special Coverage of the Bangsamoro Parliament Election. Pati rin RBC News, meron din coverage, and also 98.1 Radyo Asintado Cotabato. Ayan. Ayan na yun. Yan po ang mga network na. And also, meron din MPTN Cotabato Channel 12 para sa boto ng Bangsamoro 42 Media News Special Coverage for Bangsamoro Special Election. Ayan. Ayan, congratulations sa mga fan-made media networks natin na nag-cover ng kanilang coverage. And also, sa ilang network din na sa kabilang dako naman, sa ibang balita naman, abog sa Gandang Gabi Vice naman po siya. And ayun, ito yung mga coverage na nakita ko. As of it writing, mula sa Fanmade Archive Server, we have Play Network as usual, meron tayo GD1, RBC, SBS, ABM 1 and 3, and so on and so forth, and also Marathon 3. Ayan. Samantala naman po mga viewers, paparating na po ang mismong finale week ng sa bawat sandali na inere ni kahapon nitong Biyernes. So, bago makarating sa dulo, mas gugustuhin mo bang nakakagalit pa rin ba o una best pa lang naliligaw? Yan po ang mismong finale week ng Sa Bawat Sandali na nagtapos kagabi sa RBC. So, alamin pa namin ng MiWatch team kung ano ang magiging kapalit na bagong programa ng RBC. Ayan. Once again, congratulations pa rin sa successful run ng Wispong Teleserye. So, tayo naman dito ako sa Analog Shut-Off Update dito naman sa Panel Universe, syempre. Ang Morton Network po ay nag-shutdown na ng kanilang analog service nito lamang September 12, 2026 ng ilang minuto pala bago mag alas 8 ng gabi. And napapanood na lang siya from Analog Channel 5 na napapanood na lang siya into Channel 32 sa Digital. Ayun. Ayan, doon na napapanood ang Morton. Samantala naman, never count ulit tayo this time sa NCAA Season 102. Nakasunod ko yung umerer sa sumusunod na platforms. Yan po ay ang Play Sports 1, TPC Spark, TV 11 ng SBS, Unet ng SBS, SBS Plus app, YouTube channel ng SBS Sports. Yun lang, as of this writing. So, yun. So, yan, mapapanood ang NCAA sa mga naturang platforms na nabanggit ko. Ah, sa mga na mga viewers. Ngayon, paparating na po ang panahon ng Kapaskuhan, na puno ng pagmamahala at pagbibigayan. May iba't ibang mga TV na ngayon ang nagkakaroon ng mga pa-reveal na. Or may mga ilan naman na nagpapatikim pa lang ng mga bago handog pa sa ng mga viewers na yun dahil ng Kapaskuhan. Sa kampo ng SBS ay nagpatikim na po ng mismong magiging brand ng mismong Costa Station ID na to be announced pa siya sa ngayon. So una, as of is writing, nakita namin na yung proposal na slogan ng SBS for the Christmas ay ang Celebrate Christmas Together. So for now, hindi pa namin sure kung ito po ay final na po siya, pero abangan na lang po natin coming few days. Ayun. Samantala naman po, sa 42 Media, inireveal na ang mismong campaign na kapag sama-sama, walang imposible sa Pasko. Na i-launch niyan noong September 2026 sa kanilang Christmas tree lighting ceremony sa broadcasting center ng 42 Media. Sabi ni 42 Media Chairman John Tan na yung Pasko gusto natin ipaalala sa mga Pilipino na kapag sama-sama tayo, walang imposible. It's not just about the light gift or celebrations, it's about being there for one another. Kaya na yun, 2026, kapag sama-sama, walang imposible sa Pasko. Let's make this Christmas brighter, happier, and more meaningful for every Filipino. So, ayan. So, kasama daw sa launching ang mga artista at personalidad ng 42 Media. At ayun. Buong 42 Media siya nakakobra mismong kami na yun. Kasama ito MPTN, Core TV, Sports Hype, Music Mix, Force Radio, Pulse Radio, and 42 Media Stereo Platforms. Ayan. Samantala naman, sa kampo naman ng Kapisig. Ayan, ito na po mga kaibigan. Kahapon din lamang po ay nilunsad na po ang magong Christmas campaign ng inyong Kabisig Network. Mga kaibigan, yan po ay ang Merry Ang Pasko dahil laging kasama mo. Yan po ang pinakabagong Christmas campaign ng ABM. So isang press release sabi dito, sa panahon ng pagsubok at hamon na pinagdaraanan natin sa nakalipas sa taon, tinatanayin natin na malalagpasan pa rin natin yan at lalaban tayo bilang Pilipino. Dahil yung panahon ng Kapaskuhan, mas madarama natin yan basta tandaan natin na Merry ang Pasko dahil laging kasama mo. Itong aming mensaheng na yung taong ito, kalakip ito ang buong pusong pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawag, puno ng pag-asa at pagiging masaya sa bawat araw na tatahakin natin. Kaya naman ang iyong Kabisig Network ay naghahanda na yun para sa masayang pagdiriwang ng Vermont. So ito po ang mga pasabog dito. Una, mag-launch yan ng kailang Christmas Station ID soon. At sa una pagkataon po ay mapapakinggan nyo hindi lang isa at hindi rin dalawa, kundi tatlong awitin na magbibigay ng pag-asa, pagmamahal at tunay na diwa ng Pasko. Sa kanilang trilogy album na binuo ng sumusunod, yan po ang Merry ang Pasko dahil laging kasama mismong main theme song, Flex the Kindness na yung Pasko na produce naman ng mga taga-ABM Radio Service, at Paskong Puno ng Pagmamahalan na produce naman ng Multigrated News and Public Information. So lahat po yan ay available soon sa mga digital streaming platforms at sa ABM More app. Ayan.
4: At sa campaign na rin ito ay nihandog, for the very first time niyang magiging mascot ng kanilang network sa pagdilimo ng Pasko na si Tala. Siya ang cute na star mascot na siya ang sumisimbolo sa liwanag ng Pasko at tuwing tapos ng Pasko ay nagpapakita pa rin siya tuwing gabi sa kalangitan bilang kagandahan ng paligid. Lalo na syempre kapag gabi, ayun. At may mga bago ni programa ng nangyahandog ng ABN tour na muling pagbabalik ng tuloy pa rin Pasko ang infotainment show related to Vermont. Bukod pa dito, nagbabalik din sa ABN More app ang mismong digital radio channel. Hatid ang paborito mong Christmas songs, jingles, at Christmas dish idea pa yung Baskong kabisig na napapakinggan 24/7 sa naturang app simula pa nitong September 14. Bukod pa dito, may iba pa mga programa tulad ng documentary show na Real Stories, reality infotainment show na Challenge Accepted, Horrible Mysteries 2, Tataxi Halloween Special, microserye tulad ng Walang Basagan ng Trip, at Perfect Christmas at iba pa. Bukod dito, mapapanood din sa kabisig platform ang paborito mong kabuso shows tulad ng The Voice Kids, Barangay Love Stories, Gandang Gabi Vice, Kalerks, Chika Cart, Usap-Usapan, What We Know So Far, at Love Siargao. At meron din tayong internationally acquired shows na dagdag din sa inyong viewing experience ng bawat kabisig. Bukod ba dito, nagbabalik din ang Servicio Fair na aarangkada this October to November 2026. At this time, mas pinalawak, pinalakas, at pinangganda naman siya. Ang pagdating ng December, sasabay-sabay natin sa celebrate ng Kapaskuhan, sakali ng annual Kabisig Paskuhan 2026 at ramit mong sama-sama tayo sa 2027 New Year countdown na di pa natin alam kung magiging title pero abangan na lang po natin yan. Diyan po ang mga bagong handog ng ABM and also ang kanilang newest Christmas campaign. So ayun, congratulations ABM sa bago achievement and also sa bagong Christmas campaign na abangan natin very soon. Ayan. And also, kasabi din ito, nag-launch din ng partnership ito. Ito lamang September 13 at ayun. So, i-update na namin kayo on the next few week or episodes kung ano ang mga magiging official sponsors ng ating mismong campaign ng Kabisig Network ABM. Ayan. Samantala naman po, sa kampo ulit ng RBC dahil may bago na naman tayong teleserye na handog ng RBC. Dahil sa iyong palagay, kung gusto mo pa bang suklian ng taong mahal mo. Directed by Harmony Mejes and Catch Freon sa naman kay Stacey Gutierrez as they will experience an involvement of relationship issues. Yan po ay ang makita tayo buddy, which is aired itong September 14 at napapanood na siya currently every weekdays 8:30 p.m. sa RBC. Ayan. So congratulations RBC sa bagong programa. And also, speaking of RBC, ayan na nga po at mga kaibigan, ang Spark FM po dito lamang September 12 ay nagpalit na around 7 p.m. ng RBC FM. Yan na po ang mismong bagong radio station branding ng RBC. Ayon. Okay, samantala naman mga viewers. May mga iba naman dapat din ang nag-cover din at nagkaroon ng special post about sa first. By the way, disclaimer lang po, medyo sensitive po ang topic po na nasabihin ko po. Ayun. So ang first ay ang 9/11 incident dyan sa USA na ikinamatay ng 3,000 tao. So, by the way, from all of us at WeWatch, kinamay po kami at nanalangin din kami sa lahat ng mga residente ng Amerika sa pagkulitan ng 9/11 incident nitong September 11, 2001. Ayun. So rest in peace and prayers sa ating mga kabayan at sa US. And pangalawa naman ay may mga network naman na nagkaroon ng preparations para sa analog shutoff. May ilan naman dito ay totally off na nga. At may ilan naman ay susundan na ang nila ang mismong nalapit na analog shutoff sa real world this coming November. So yun. By the way, aabangan po natin yung mga yon kung kailan sila mag-analog shutoff. Ayan. Samantala naman sa PH4 at sa kampo ng Melsat at Media Ultra, nagkaroon ng frequency changes ang nabanggit kong channel. Sa kampo ng Melsat, napapanood na po ang Melsat frequencies patungo sa Channel 23 effective September 11, 2026 ng Hating Gabi. At sa media outlet naman na programa ang UPN, same day din as Belsat na yung itong September 11 mula sa original na Channel 7 na papanood ng UPN sa Channel 13. So para mas enjoy pa mapanood ang mga natulang channel na nabagid ko pa sa PH4 listeners natin na yon, inihikayat namin na i-risk ka ng inyong mga television receivers store ng small TV na may built-in ISDVT tuner or digital setup box para sa tuloy-tuloy na panonood ng ang mga users po ng cable and satellite kaya pa hindi na makailangan mag-scan. Ayon. So kayo, congratulations Belsat and Video Ultra sa mga bagong pasabog na inaabangan sa atin. Ayan. At sa mata naman mga viewwatchers, may mga bago tayong upcoming micro-drama series ng RBC Play under Studio One Production. Yan po ayang Loving You Online, I Love You CD, The Family's Heroes, and Inner Self. So lahat na nabagit yun ay makapanood po yan sa RBC Play app. Ayan. Samantala naman, sa kampo ng SBS, isang pagbabago ang naganap sa natulang network. Simula nitong September 7, nagbabago na po ang mismong frequency ng SBS sa Mega Manila at Davao. Para sa mga taga Mega Manila, namamanood na siya sa Channel 4 Analog at Channel 18 Digital. Pero sa Channel 4 Analog sa Manila ay hanggang November 2026 na lang po siya bilang paghahanda sa transmission sa Digital TV. Sa Davao naman, namamanood naman siya Channel 2 sa Analog at Channel 19 sa Digital. Ito po ay paraan para mapabuti pa ang panonood ninyo ng paborito mga programa sa SBS. Kaya mag-switch at mag-wishcan na para ituloy-tuloy po ang panonood. Ayan. So, congratulations SBS sa bagong achievement. Ayon. Sa kampo naman ng RBC ulit tayo mga viewwatchers. Dahil pinakilala na po ang Stargazer Plus Contenders na magkukuha ng mismo Ultimate Male and Female Survivor sa Voice. Yeah, boys, Tristan, Franco, Alex, Randall, Oliver, Aris, Jameson, Anjay, Rao, Vedette, and Orion. Habang sa female ay Geneva, Sugar, Aliza, Megan, Becca, Janice, Rosie, Sabria, Kathy, Yuna, at Ira. Lahat po yun ay magkasabak-sabak sa iba't ibang challenges sa Stargazer Plus because you deserve more, syempre. Napapanood yan? Mamaya na po yan, syempre, swing Sabado, 4:45 ng hapon at Linggo, 6:15 p.m. sa RBC at RBC Day. Ayan. And also, sa kanilang weekly block na Haponalo, mas pinalakas at mas pinaaga na po ang mga programa ng Haponalo ng RBC. Yan po ayam susunod. Tuwing Lunes hanggang Sabado po, 2:30 p.m. ang 10 Dalili ng Diyos. Tuwing weekdays naman ay ang sumusunod, 3:50 p.m. ay Anthony Magbanwa, 4 p.m. ng Ika'y Dumating at 4:45 p.m. ay Spot. Ayan. So paglaan ng oras kasama ang inyong pamilya sa pamamagitan ng pananood ng aming dekalidad na derese at talk shows para sa lahat na may mas malakas, mas madiskarte at mas maaga kaysa dati, simula itong September 14. Ayan. So congratulations RBC sa mismo mga bagong ganap sa kanilang network. Ayan. Okay, sa mata naman po mga video watchers, sa kampo naman po ng Circo, namawala naman ang mga bagong shows this coming September. Yan po ay ang sumusunod, ang Reach, 100 Reasons for Love at Catalyst. So yan po mga abang natin siya, mismong Circo. Ayan. Okay. Samantala, sa ibang balita naman, pinakilala na sa buong family world ang bagong nakasama ng network pero under independent siya. Yan po ay ang CMM. And currently ay nag-on-air na sila and beyond the first few months ng kanilang operations. And currently, ito yung kanilang mga notable programs ng network as of now. Yan po ay ang CMM Newsroom Weeknights at 6. Good Morning Pilipinas, The Late Evening Show and The Tonight Show with Ann Cruz and Melvin Carzon. Yan po ang mga bagong programa ng ng siyamen. Siyamen po, yan. Sa mata naman po, pumunta naman tayo sa SBS dahil may bago ulit na digital sub-channel ang mismong SBS Network. Ayan. Yan po ay ang Music Burst na kung saan all music channels siya, syempre. Napapanood yan sa digital TV and cable na yun, nitong September 9. At bago dumating ang September 9, nagkaroon mo ng test broadcast ang Music Burst nitong September 1. Ayan, kaya congratulations sa SBS sa mismong bagong kapo. Samantala naman po, pupunta naman tayo sa kampo ng OBN. Dahil, ayan na nga po, eto na nga at namas ko na ang OBN sa inyo. Dahil, inunasan na po ang bago nilang campaign, ang Tuwang Liwanag at Pag-asa ng Paskong Pilipino. Sa kakatapos ng OBN Cruise 3 Lightning Ceremony na ginanap, sa labas ng headquarters ng OBN Media Holdings Incorporated itong unang araw ng Setyembre. Ito ay sa pangunguna ito ni Piolo at Miguel Guico ng Benilin kasama si Jongi Monselo, Eli Buendia, Jeremy G, Hazel Faith de la Cruz, Rocky Raito Chabeldin at Viv de Vera. Layunin ng kampanya ito na magbigay na ng tanging ilaw na nagpula sa pagsilang ni Jesus. Bukod pa dito, kasama sa kampanya ang mga sponsors na siyang kasama sa pagbibigay ng liwanag at saya. Yan po ay ang Coca-Cola Company, Republic Biscuit Corporation or Rebisco, KFC, Unilever, P&G, Nestle, Monde MY San Corporation, Universal Marina Corporation, San Miguel Corporation, InDrive, GCash, Del Monte, Globe Telecom, Goldie, Palmolive, Old Spend, at Awesome for Enterprises. Ayan, congratulations sa OBN sa itong bago nilang campaign. And also, sinabi din ng OBN na papalagin na po ang lilipad sa 2027 kanilang New Year countdown. So, Pilipinas, from many months from now, the world will turn its eyes to the Philippines for the biggest and grandest New Year countdown party in 3. Maraganap po nakasalisayan ang pinakamalaki at pinakaingrande pagtitipon ng mga performers dito sa Pilipinas, kundi pati rin sa Singapore, sa Amerika at sa buong mundo sa pinakamalaki at pinakaingrande pagtitipon sa pagsulubog sa bago doon. Ang mismong lilipat sa 2020 ay magaganap sa FMDC Festival Grounds sa Paranaque or Pasay at sa 5th Avenue ng Bonifacio Global City sa Taguig. Ito po ay produced ng OBN Video Holdings Corporate, OBN Entertainment o Baxenova Productions, patulong ng MMDA SM Development Corporation, Fort Bonifacio Development Corporation, PNP, Bureau of Fire Protection, Armed Forces of Philippines, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, at ang city governments ng Paranaque, Pasay, at Taguig. Ayon. Siya po ang alam mga bagong handog ng OBN. Congratulations po sa OBN. Ayan. Samantala naman po mga mga watchers. Ay, nagpaalam na nga po ang PlayPop na mismong pagsulubong sa Blur Month, September 1 ng Hating Gabi. Ito ay matapos inyari ang last program ng PlayPop Plus pala. PlayPop Plus, ayan. So, nagtapos ang operation ng PlayPop Plus sa programang Goodbye from PlayPop Plus na kung saan umiere ang Goodbye song na related dito sa K-pop. Mga K-pop music videos na related sa pamaalam, last operation, something, from 11 p.m. hanggang midnight ng September 1. So bago yan, nagkaroon muna ng Last Hurrah by their Music Nonstop program mula alas 8 hanggang alas 11 bago yung dispong last program ng PlayPop Plus. Ayun. And for now, I continue pa lang mga programa na dati ay nasa PlayPop Plus in the auto channel sa Malaysia. Kabilan dito ang pinakamain PlayPop. Ayan. At samantala naman po, inanunsyo din ng Play Network ang pagsasara ng Play Anime Channel. Sabi dito, for almost 13 years, you have accompanied and supported us to bring you the coolest anime we have ever seen and grown up with. We are very happy about this and we will carry it in our memories for the rest of our lives. But at the end of this month, we are deeply saddened to say goodbye. Many, many thanks to all of you for your continual support. Arigato gozaimasu. Play Anime will be closing on October 1. Ayun. So, di pa natin alam ng ating viewers team Sorry, video watch team kung saan nilipat po ang mga programa. Nalalaan ako by Saturday anime. Ayan. Okay, round up na po tayo sa ating mga latest na family balita. Nanalo po sa hari ng Consejo 2026 ng ABM Juan na si Josh. At napalunan po niya ang 300,000 pesos at isang kitchen showcase wala sa Technogas. So congratulations po kay Josh sa pagkapanalo niya. And also, ang running up ng hari ng Consejo si Oliver na nag-uwi naman ng 150,000. Ayun. Samantala naman sa kampo ng CMN ay may mga bagong shows na abangan. Yan po yan, That's a Talent, Lunchtime, History Unearthed, at Pinoy Foodie. Ayun. And lastly, yung ibang mga winabos na cover din ng iba't ibang events tulad ng pagsilubong. Siyempre, sa Vermont. Kani-kanilang mensahin nitong araw ng mga bayani. At sa Mindovia na nag-broadcast ng kanilang National Day Parade Celebration. At ito lamang August 30 sa kanilang Eurovision Song Contest Asia 2026 Philippine Selection Night. Ayan. At dito na nga po nagkatapos ating Family Watch sa linggong ito. Ayan. So I hope na marami tayong ma-update sa atin. Ayan. So with that, commercial break na ulit tayo at sana magbabalik. Kung may time pa tayo, marami pa tayong mga video-update ang sa inyo. At pagkatapos niyan ay mag-happy hour na tayo. Tutak lang po kayo mga V-Watchers at magbabalik ang V-Watch. Diyan lang po kayo.

0: Champion presents Real Talk sa Labahan.
1: Nay! Inaasar ako sa school. Kay tatay ba daw yung uniform ko kasi naninilaw?
2: Hindi dapat yan ah.
0: Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may Optical Blue Brighteners. Pasado na sa kapatian, may anti-yellowing pa.
3: Champion Blue Powder? First yan ah.
0: Correct. Easy lang. Walang labadrama.
4: Champion, tapat po sa inyo.
5: Kayo'y nakatutok sa nag-iisang balita may namasahamon ninyo. Mayo Watch, kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at saka visit 1278 at sa ating mga partner TV Cut Networks.
6: Ayan, welcome back po sa ating munting programa. Ang Mayo Watch, kasama niyo po ako si Kuya Wabwab. Ayan, so bago muna tayo tumakas sa ating happy hour, mga kaibigan. As of this recording of Gap 4, medyo masama ang pakiramdam ko na yun at medyo na nakip ang lalamunan ko. So ayun, kinakailangan ko na ipay niyo po ako para magaling yung kinalamunan. Ayun. Okay, so yun, okay na po ang lahat. Dahil dyan, tayo muna mag-happy hour, pampasaya, pampatawang happy moments at nakakatawang, nakakalokang moments sa Philippine media. Ayan, uubusin natin yan with Brigada yung channel kung saan tatawagin na sana ang reporter. Kaso, eto ang sinasabi ng tumatawag. Eto.
7: Ang detalye sa agenda report ni Jasper Acosta, nasa linya mula sa Cotabato City. Jasper.
8: The number you dialed is not
7: balikan po natin ang report ni Jasper Acosta. Magre-report po siya live mula dyan sa Cotabato City. Maya-maya lamang. Ang detalye sa...
6: No. Grabe. Like parang the number you have dialed is now unacceptable. Okay, next. Diyan naman sa DATV News, ang isa sa kanilang mga news anchor doon sa DATV News, parang kahawig ata ah, buhay pa rin pala ata si Andres Bonifacio. Na siya ay si Andres Bonifacio Jr. Buhay pa rin pala. Now I know, yun lang. Okay, next. Sa frontline tonight naman, nagpa-sample si Lordy Villar ng Barana sa Katong Kabayo, tapos pinakyo pa ng dalawang host para tumawa. Ayun, nagpapakyo. Queuing in. Ito.
9: Banal na aso, santong kabayo, hidden Johnny. Banal na aso?
6: No. Grabe naman tawang yun. Okay, susunod. Ayan. Sa misa sa NBN na nag-PTV na, ajan dati si Father Glenn nang cancel ko yun na yun nasa Healing Eucharist. Pero dati ay nasa NBN siya na nag-PTV. At sabi naman daw sa homily na nakalagay sa PowerPoint presentation, reminder, hindi kita tinatakot. Mamatay ka rin. Na, grabe naman. Grabe naman pagbabanda. Ay, na-joke lang. Next. Eto. Sa opening pa lang na 8 Bulaga nitong 2012 or 2013, gusto na sana magpatambol ng gong. Pero, nalpasala rin yung action pa talagang kung nagpa-operate ng gong kasi nag-start na nga ang program, saka pa lang pumapasok, eto. Ayan. No. Bawas waldo. Ay. Next. May panibagong kaso na naman po tayo ng maling anchor na nabanggit sa isang reporter. Eto.
10: At live mula sa mundo, nagpapatrol si RG Cruz. So RG, ano nga ba yung nilabas na taga PSA at ano yung puna ng mga senator judges?
11: Karen, ay
6: to? No, Karen daw.
11: Lumabasa sa camera ang mga...
10: At live...
6: Grabe naman. Itrap Tony Velasquez, naging Karen. Okay, next video naman po tayo. Ito na ang panawagan ng mga host ng Ted Parang Gigi Chacha sa True FM. Ito.
12: At lumalaki yung utang natin.
13: Oo, 19.39.
12: Dadagdagan pa natin yan para dito sa Sponge City. $200 million yung initial na estimate para dito sa proyekto na to na uutangin natin doon sa AIIB sa China.
13: Oo, madali talagang umutang pag hindi ikaw ang magbabayad eh.
12: Ay,
13: tayo naman po taong bayan na mag-aambagan dyan. Kaya sipagan po natin sa trabaho. Eto na, maghahatid na kami ulit ng balita para may pambayad po tayo doon sa 19.39 trillion pesos na record high na utang po ng Pilipinas. Sa panuwal utang natin.
12: Oo,
14: na. Finally, mga panalaw at opinion sa mga namabanggit natin sa happy hour ay tangayin sa mga hosts at panauhin naman na naka-play kanina at hindi po sumasalamin sa Media Watch at sa mga himpilan na Cloud Radio, Bound FM at ABM Radio Community Cloud 78. No! Okay, next! Papunta naman po tayo sa Malaysia this time dahil noong pinagdiwan ang Merdeka Day Parade itong August 31, ang mismong Prime Minister ng Malaysia si Anwar Ibrahim nagpa-6-7 pa live sa National TV. Eto, panoorin natin.
15: It's nice to see him giving a shout out to the human graphics because I really think they did a fantastic job today. He's just dropped the 6-7.
16: Yeah, 6-7, yeah. This is the Gen Z thing, you know? Like it's somehow, at first, we think like, what is this? Seriously, but Gen Z.
14: Grabe, pati Malaysia pala. By the way, happy Malaysian Day para sa ating mga taga-Malaysia na nag-celebrate nitong September 16. Ayan. Next, kung kanina sa Malaysia, nag-drop ang Prime Minister na si Anwar Ibrahim ng 6-7. Dito naman sa Pilipinas, at a minute to win it. Ay, sorry. Sa Kapamilya, deal or no deal. Ano kayo may offer ni banker? Panoorin natin.
17: 6,700 pesos.
14: 6,000.
17: 10,000 piso. Deal. Uwi na yan. No deal. Ilaban na natin kung 6,700 pesos.
14: Na. 6,700. Okay, next. Okay, 74 hours week naman. Ano ba talaga, Pia? Sabado or sarado? Ito.
18: Maulang hapon po. Sabado o sarado po. Sa traffic po, ang isang tulay sa Tarlac City.
14: Tama talaga. By the way, mini watchers, kayo na mag-decide kung ano ba talaga sinasabi niya. Okay, next. Diyan naman sa isang paliga na inire sa RPTV nung matapos ng mismong pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas at noong nat-target ng camera patungo sa LED ng arena, bigla pa naman nagkaroon ng tawag dito, sabay-sabay na pagbuklat ng ayon flashing like something. Ito, panoorin natin. Ayan. Like parang nag-wide. Dumarami na. Na. Okay. Sunod. Eto pa. Nung nag-guest si Gladys Reyes sa It's Showtime, paalam may isang pagkain at aray naayawan kay Gladys ah. Ano ko na ito?
19: Maarte, nagdidirect pa yan. Nagsusulat.
20: Nagluluto.
19: Ha?
20: Nagluluto.
19: Nagluluto lang. Ah, yes, nagluluto.
21: Pero parang masasawa ko rin yun eh.
20: Nagluluto.
21: Ako, slight lang.
20: Dinuguan pala, dinuguan.
19: Dinuguan. Tapos ngayon, singer-songwriter na.
21: Wow.
14: No. Ang tapa. By the way, alam na natin kung bakit na ay, na konti. Ang si Gladys Reyes kasi, iglesia kasi siya. And sa pagdito sa iglesia, ayaw kasi ng mga taga-iglesia ang pagkain ng dinuguan. Ayun. Okay, sunod. Okay, bubulaga naman po tayo sa Itbulaga dahil may dalawa tayong nakakatawang funny videos. Unahin natin ito kasi nawala na ulit ang nakakatawang moment na umiyak dahil lang tiyalan kayo daw kasi. Alam! Eto, panahin natin.
1: May paano po kami? Pero dito ka pa.
2: Sige po. Mama na!
14: No! Eto pa, mas malalang. Isang kondena ng one po all. Nagpasalamat na naman sa kabilang network.
2: Okay.
22: Thank you po, bossing. Thank you sa inyo lahat na staff ng GMA
2: 5.
22: Thank you, bossing. Salamat, bossing. TV 5, salamat din po.
2: Okay. ABS 5 po kami.
22: Ano ba?
2: ABS 5. Hey, ma'am.
14: No, GMA5 not ABS5. Okay, sunod. Okay, sa pupunta na tayo sa US dahil sa isang tele-shopping program na kung saan ang isang host doon para binitaw atin ang sensitive mong remarks.
23: I love to show the texture and this wave pattern. Again, it looks like you went and got a blow at your blowout at your salon. Oh my God. And it looks beautiful.
24: All right, so here's what's happening today. We're having a huge beauty sale. Everything ships to you for free, but that goes away at the end of the day. I will remind you that this is a one-time only price where the price goes up at the end of the show.
14: Grabe naman. Blow out now or something. Next. Gusto nila dito sa It's Showtime ang judge si Edu Manzano pero ano kaya ang sigaw ng audience kay Edu? Watch this or hear this.
25: Manzano!
2: Ito!
14: Ito! Ito! Gusto niya daw magpa-educate. Grabe naman. Okay, next. Ayan, sa isang report ng Brigada News FM na medyo parang sensitibo din. Sa sensitibong tunog sa mga jeepney. Eto.
26: Pinapayuhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na alisin na ang malalakas o malalaswang sound effects sa kanilang mga sasakyan kasunod ng pag-viral ng isang multicab dito sa Puerto Princesa City.
14: Grabe naman. Okay, next naman. I hope na lahat sa inyo noong mga nakarang araw na umulan ay na-alarm mo sa mga alarm ng NDRMC. Kagaya ng pinakita natin ng video na to or papadinig namin sa inyo. Ito. Sabay-sabay. And to wrap up our today's happy hour, nako, nung nagpa-45 ganda sa UAAP, at nagkanta na All I Do Is Win. Ano kayang sigaw ng audience? Pakinggan natin.

na alak daw. P.I. alak pa. Na... Yan, dyan nagtatapos ating happy hour na yung lingkong ito. At dyan lamang po kayo at maraming po tayong sorpresa. Magbabalik ang balita media masama po nyo ang Video Watch. Dyan lamang po kayo.

0: Ako po si Sarah Guardian po.
1: At si Adam Orellar po.
0: Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana? Para ilagay ng Leslie Milk sa creamy white.
1: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.
2: Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Kayo'y nakatutok sa nag-iisang balita media na masahabon ninyo. Media Watch, kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at yung kabisit 178 at sa ating mga partner TV Cut Networks.
4: Ayan, welcome back sa Media Watch with me, Kuya Wamp Wamp. At ayan, pahabol tayo at mga regardless bago tayo paalam. Okay.
5: Ngayon, tuloy tayo sa ating analog shut-off update. Ang OLTV2 ay nag-announce na na magiging shut-off date pa sa kanilang channel. At ito ay tatapat sa October 30 sa nilabas na announcement video. Ito.
6: Isang mahalagang balita tungkol sa malaking pagbabago sa panonood ng telebisyon. Isasara na po ang mga analog channels sa Mega Manila ngayong Nobyembre. Sa pagsunod po natin sa mandato ng batas, magiging digital na lamang po ang broadcast ng OLTV sa Mega Manila. Ibig pong sabihin kung dati ay mayroong OLTV Analog Channel 2 at OLTV Digital Channel 16, tanging OLTV Digital Channel 16 na lamang po ang maiiwan para sa ating panonood. Hindi na po masasagap ng inyong telebisyon ang mga sumusunod na analog channels.
4: So in order po ang OLTV 2, PTV 4, TV 5, GMA 7, RPTV Channel 9, A2C Channel 11, IBC 13, Net25, GTV at One Sport at INC TV.
6: Apektado po ng pagbabagong ito ang mga nakatira sa Mega Manila na binubuo ng mga syudad sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Kailangan po naka-digital TV na para patuloy na makapanood. Upang makuha ng inyong telebisyon ang digital signal, kailangan nyo lamang pong magkabit ng DTV box sa inyong TV o ng digital antenna sa inyong smart TV. Kung naka-DTV box na po kayo, iskan lamang po at hanapin ang OLTV. Sa paggawa po natin ito, mas dadami ang channels na ating mapagpipilian at mas lilinaw po ang ating signal. Para patuloy po tayong makapanood, mag-digital TV na! Paalala mula sa PCO, NTC, DICT, KBP at nang himpilang ito.
4: Na yes, October 30 na po ang kanilang analog shutdown. Ayun, sa kanila. But by the way, on the other areas naman, on their channels, wala pong announcement po lang. Maabangan po natin ang mga magiging pasabog pa ng ating mga media na natin. Samantala naman po, doon naman po tayo sa radio, sa gobyerno at pumunta naman tayo sa Radyo Pilipinas dahil sa Lucena, inaugurate na po ang bagong Radyo Pilipinas station sa Lucena na naglipat na sila from 1017 kHz into

87.9 ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Luzena. So isang video na nalabas, kaso na wala na ang video kasi sobrang tagal na din natin na wala pa tayo sa air. Sa nilabas na video ay nagkaroon ng studio blessing at dito din yung formal na inulunsad ang 87.9 MHz na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Luzena. So yun, congratulations sa PBS-BBS sa mismong achievement. Ayan! Samantala naman po mga re-watchers. Pailan station po ang pansamantalang off-air pa sa kanilang maintenance. Ang LGFM nitong August 27 ay off-air. Ay, sorry. Noong August 28 ba? Sorry. August 28, off-air ang LGFM mula 10 PM hanggang 4 AM ng Sabado, August 29. Para sa kanilang software maintenance. Sabi dito, hi Pangga, panandalian mo ang tatahim ang ating linya. Babalik lang to at babalik din ng kulitan, saya at magandang music. Makawala po tayo sa error ng alas 10 ng gabi at muli magkakarunigan sa August 39 na alas 4 ng umaga. Ayun. Sa kabo naman ng IFM ay off-air din ang natural station. Dito lamang linggo, August 30, ng mula 8 PM hanggang 1 AM ng Lunes, August 31. At matapos ang mismong off-air ng IFM ay nagkakaroon ulit ng upcoming na off-air. Dito lamang September 15, Tuesday ng alas 2:00 ng hapon ay off-air ulit ang IFM para sa isang technical issue. Pero panandali ay bumulik na rin sa air ang mismong natulang network. Sabi dito, huwag kaya mag-alala, idol. Agad kami inaayos ang problema para makabalik kami sa air at maihalit muli sa inyo ang inyong paboritong programa, tugtugan at kwentuhan sa radyo. So ayan po ang message ng IFM. Maraming salamat sa iyo. Patuloy na suporta, pag-unawa at walang sawang pagkikinig. And by the way, balikan natin yung Hela about sa bagong GTV show na Chica Heart. Ang mga host po ay sina Donita Ho, Donita Knows, Baninay at Jeff Fernando. Yan po ang bagong GTV show na Chica Heart. Ayan. And to wrap up our this week's ASB updates. Napapanood rin dito sa Pilipinas ang iconic comedy anime series na Crayon Shin-chan. At nagabalik na nga po siya sa television. So una po siya mapapanood coming September, nito lamang September 16 sa iWon. At sa parating na September 26 tuwing Sabado sa ALLTV, Kapamilya Channel at ATOC. Or in case of all TV2 at Kapamilya Channel, lumapod siya every Saturday 6:30 hanggang 7 AM at sa ATC, tuwing Sabado ulit, 8 AM hanggang 8:30 AM. Ayan! So, congratulations sa ABS-CBN sa mismong achievement. Ayan! And dito na po nagtatapos ating mga bahabol ng latest media updates. So with that, nagtatapos na po ang ating munting palabas ng rewatch na yung hapon. What a 2-hour program, isn't it? Medyo naninibago nga eh, pero wow. Hey, ano nangyari? Ah, naalala ko na. Thank you. Thank you, Mio Watcher.

May you watch us ang unique code po ay magdidiriwang na po ng aking birthday this coming September 25. Kaya ayun. Ngayon, mga viewers, I want to say thank you kasi ayun, nakarating ulit tayo sa ganitong pakakataon. Maraming salamat po. And salamat sa mga babati na yun, babati sa 25 at mga babati sa mga susunod na araw. Ayun. So, I wish. Silent wish. In 5 seconds. Ayan, may virtual cake kayo. Kahit wala tayong cake on the first row. Woo! Happy birthday! Ayun. So my wish is good health, more blessings, more opportunities. Sana tumagal pa po ang ating programa. Sana ay makakasama namin kayo lagi-lagi. Kahit busy po ang lingkod, kahit ayun, syempre, dami ginagawa sa school. Ayun. Maraming salamat po sa Cloud Radio Management, sa Bound FM Management, ang ating bago na kasama sa ABM Network Management, through Radio Cavizio sa Raid, at ating mga partner TV Cartoon Networks, ang ating mga matcher natin dito. Maraming salamat po. Thank you very much. Lalo na sa One Womp Entertainment Family. Thank you po, maraming salamat po. Ayun. Thank you very much, video watchers. Ngayon pa lang sa pabati nyo sa akin this coming September 25 sa birthday ko. Ayun, malapit na nga po. Malapit na. Thank you, media watchers. So talaga, literal na magtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa inyong pagturo at pagantabay. Ayun. I hope ay napasaya namin kayo. Ayun. At naging update kayo sa mga latest update sa mundo ng media. Ako po ang inyong Kuya Wam Wam. Nagahati na ba itamin niya? Masama po ninyo. Lagi po natin daan na lagi po tayo mag-update sa mundo ng media. At lagi magkwenta sa mga latest ganap. Ayan. At just reminding you na mag-switch na kayo sa Digital TV. Malapit na po yan. November 2026. And also, abangan po ninyo rin ang ating special episode very soon about sa upcoming Digital Switchover. Ayan. So, abangan po ninyo mga watchers, syempre. At ito pa rin po ang natatanging programa ng ihatid ng Boyito Mira. Masama po ninyo lagi. Ay, sorry. Magkita po tayo. Magkita po tayo next week. Ito po ang Media Watch. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig Media Watchers. Okay, so Burmans na nga po. Pwede na po tayo umawid ng Christmas Gala at pumunta sa malls. Makita mga Christmas decors. Ayun. Merry Christmas. And ayun. Wala na rin naman kayo. Kasi Mary Chan, kay Mariah Carey, kay Kuya Win, something. Okay, thank you, video watchers. Good afternoon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa balik ng media na mga sangang po ninyo. Ito po ang Media Watch. Media Watch has been produced by One Entertainment in collaboration with Cloud News and it is broadcast for Cloud Radio, Bound FM, Radio Cavizio 1078, and our partner TV Cartoon Networks.

ba? May malakit sa rin ako book, ganito lang talaga pag produkto mo mabenta. May kita mo sa highway, nakashook, kalmado pa ako pero tapalaga sa 90. Alanganin pero hindi dapat emosyon, pairali ng isipan, hindi dapat atitenga. Dating ko lang ng 30, ngayon 180. Okay.

0: brought to you by
1: Gonna Be Healthy Propan Tilsi.
2: Mag-MSA Gatas para uminom ng gatas. Sikta na yung pwesto lang sa iyong makasukin tindahan.
3: Magi Magic Sarap. All-in-one na sa All-in-One Magi Magic Sarap.

0: Yes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po, Juan, scam yan.
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di, paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: San Miguel Beer. Feel the feel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
8: Girl, utang mo.
9: Ha? Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
8: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
9: Ha? Huh?
10: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. 4 na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ang immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
9: Girl, pautang.
8: Ano bibiling mo?
9: Ano pa? E di Immune Pro.
10: Immune Pro.
11: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Immune Pro. Unahan pala kasi ng immune system. Magtiwala sa Pro, mag-Immune Pro araw-araw.

0: umagang on the go, kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!

0: ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mag

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa keeping, sa lista dapat di. Your kid needs tibay.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Puffs, teka, itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Sa bawat tugtugan, musika at kasiyahan, kasama mo kaming lahat. Sa kahit anong problema at kahirapan, we'll make it splash with happiness. This is where everyone belongs, where the music is above the clouds.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

Airplay 40. 35. Oh,

0: oras na ng tunay na pagbabago.
1: Buong bansa nagkakaisa na
2: sa mga reformang lalong nagpabuti
3: sa buhay ng ating mga Pilipino.
4: Dati-rati ay puno ng krimen,
5: droga at korupsyon
6: ng Pilipinas.
7: Ngayon ay taas noon na nating ipinagmamalaki.
8: Ang mas tahimik
9: at mas masaganang bayan
10: na wagas.
11: Kasangga natin ang Pangulo.
12: Iisa lang ang bayan mo.
13: At bayan.
14: Usilak, matapang, mapayapa.
15: Ang lugong Pilipino.
16: At sa pagbabagong ito.
17: Sama-sama nating ipakita ang suporta
18: sa bagong sistema.
19: Na maghahatid sa atin ng
20: mas makabuluhang pagbabago.
21: Isulong!
22: Itaguyon!
23: Sigaw!
24: No to drugs. Yes to federalism.
25: No to drugs. Yes to federalism.
26: No to drugs. Yes to federalism.
27: No to drugs. Yes to federalism.
28: No to drugs. Yes to federalism.
29: No to drugs. Yes to federalism.
30: No to drugs. And yes to federalism.
31: No to drugs. Yes to federalism.
32: No to drugs. Yes to federalism.
11: Oras na ng pagbabago.
33: Ito ang kasalim bago puingat tenu.
34: Magkaisa na tayo sa Partido ng Makabagong Pilipino.
35: Para sa tinuod na kausapan,
36: ito ang panata ko.
37: Let's go!
38: 32.

0: Urban Flow.
1: The Urban Flow.
2: Muntik na akong maging number one sa klase.
3: Ganon? Ba't mo naman nasabi yan, anak?
2: In-announce kasi yung number one sa klase. Ang tinuro ni ma'am, yung katabi ko. Di ba muntik na ako?
3: Alam mo, pare, pangarap kong kumita ng kalahating milyon kada buwan gawa ni tatay.
4: Wow, ganyan kalaki kita ng tatay mo?
3: Hindi, yun din pangarap niya.
5: Honey, pangit ba ako?
3: Ano ka ba? Walang ginawang pangit ang Diyos. Pero iba yata ang gumawa sa'yo.
5: Bastos!
6: Oras na ng tunay na pagbabago.
7: Buong bansa nagkakaisa na.
8: Sa mga reformang lalong nagpabuti.
9: Sa buhay ng ating mga Pilipino.
10: Dati-rati ay puno ng krimen,
11: droga at korupsyon
12: ng Pilipinas.
13: Ngayon ay taas noon na nating ipinagmamalaki.
14: Ang mas tahimik
15: at mas masaganang bayan
16: na wagas.
17: Kasangga natin ang Pangulo.
18: Iisa lang ang bayan mo.
19: At bayan.
20: Usilak, matapang, mapayapa.
21: Ang lugong Pilipino.
22: At sa pagbabagong ito.
23: Sama-sama natin ipakita ang suporta
24: sa bagong sistema.
25: Na maghahatid sa atin ng
26: mas makabuluhang pagbabago.
27: Isulong! Itaguyon!
28: Sigaw!
29: No to drugs. Yes to federalism.
30: No to drugs. Yes to federalism.
31: No to drugs. Yes to federalism.
32: No to drugs. Yes to federalism.
33: No to drugs. Yes to federalism.
34: No to drugs. Yes to federalism.
35: No to drugs. And yes to federalism.
36: No to drugs. Yes to federalism.
37: No to drugs. Yes to federalism.
38: Oras na ng pagbabago.
39: Ito ang kasalim bago puingat tenu.
40: Magkaisa na tayo sa Partido ng Makabagong Pilipino. Para sa tinuod na kausapan,
41: ito ang panata ko.

0: out of here.
1: Eat zucchini.

The current time is 10:45.

0: Urban Flow.
1: The Urban Flow.
2: Itay, anong kaibahan ng confident sa confidential?
3: Ito yun, anak. Anak kita, confident ako riyan. Yung best friend mong si Tikboy, anak ko rin. Confidential yan. Pare, galing ako ng doktor. Nakabili ako ng hearing aid. Grabe, ang linaw ng pandinig ko.
2: Talaga? Magkano'ng bili mo?
3: Kahapon lang. Baby, alam mo, para kang drugs.
4: Aber, banat na naman. Sige nga, bakit? Dahil ba sa nakaka-addict ako?
3: Hindi, nakakasira ka kasi ng buhay ko.

0: Urban Flow.
1: The Urban Flow.
2: Good morning, boss.
3: Anong department ang pinag-a-applyan mo?
2: Engineering department po.
3: Anong alam mo?
2: Alam ko po kung saan kayo nakatira ng misis mo at kung saan nakatira yung kabit mo, boss.
3: Tanggap ka na.
2: Thank you.
3: Dok, kamusta na ang asawa ko?
2: Sorry, sir. Mula ngayon, ikaw na magpapakain at magpapaligo sa kanya. Kasi putol na ang mga kamay at paa niya.
3: Ha? Hindi nga.
2: Nervyos ka, ano? Joke lang. Patay na siya. Hindi ka tao, hindi ka hayop.
4: Ano tayo?
2: Alam mo, bagay tayo.
4: Utot mo, hindi ka tao, hindi ka bagay, hayop ka.

so, so, so, so, so.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
9: Mula sa Bit Media Communication.
10: Teke Teke present, may gana.

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with sabon ni Wally. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

tanungin kahit walang makaalam. Alang-alang sa paniniwala kung saan mo nakuha ang tunay na pagmamahal. Malasahan man natin ang luha, hindi man humupa, maghintay man ng matagal. Iligan ng mga tuyong damdamin at pusong bumubulong. Kahit na uhaw ka na kaya mo pa rin ba na hindi uminom. Latayan ang iyong balat, sinigay di mamamalat. Walang sumisigaw, hawak ang pangako na binitawan. Inilawan, gamitin mo na tanglaw. Pag nasa

0: Mamrasyal po ito. At kung relate ka, kung masakit kumalaw,
1: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewan ko. Eskalan, eskalan, eskalan.
0: Mag-eskalan! Ang tulog magpa-disappear ng arthritis pain
1: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Eskalan!
2: Unilab quality yan.
3: Naproxen sodium is the generic name of Escalat. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, my Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Bakit RiteMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Good news mga Boundmates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon, may bago pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.

your music splash with Cloud Radio. Trip lang!

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: Su Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners na 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
7: para sa Senate Manalo!
8: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ng ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.
11: With Technogas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
12: Non-stop allergies, ang solusyon.
13: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

0: para sa umagang on the go, Kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!